0: xasi di ngeen lay teg moom sa tour ñu daan tegaf moom maa nga ca rek sa tour waaw ci émission suba yeeg yépp dara duma ra ko déglu bu baax a baax
1: jërëjëf
0: jëf laa ñoo ngi lay ñaanal tawfiixal jàmm
1: yàlla ko suñu borom nangu
0: jërëjëf
1: sant naa la ok ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax war a yëkkati nag jotaay bi foofu nga xamante ni ne fi la kooku jeexale di ñaanal ñépp jàmm di sant ñépp di gërëm ñépp ci seen jotaay bi nga xam ne moo nekkoon diwaanu xasaayit ngeen ci ànd ak seen mbokk ab laxat sàll di ko leen wax ne kon insha allahu rabbi suba ak jàmm ci waxtu wi wala suba ak jàmm insha allahu rabbi sëñ Moustapha Mbaye Sam na leen fasiyene delloo si buñ demee ba ci 7h15 yi fi jotaay waxi wala fi daan am foofu lañ koy delloo si waate insha allahu rabbi maa ngi sant nag ñi nga xam ne ñuy ànd ak ñun guddi bëccëg di déglu rajo bi di ko wettalikoo waaw ñi nga xam ne ñoo koy wettalikoo jamono bu ne rek damay wax ne saa yu ma nuyoo kilifa yooyu da leen di yóbbaale mooy ñoo ngi dégg saa yu nekk suñu Aboo Bousso maa ngi koy nuyu boog bu baax moom soxna Mame Bousso Mbacke Tamba suñu Aboo moom itam kenn la ci wàllu yu góor yàlla yi maa ngi koy ziare bu baax di ko ñaanal sëñ Khalil mu sëñ Murtala moom itam na ma ko ñëpp ñaanal sëñ Khalil Mbacke mu sëñ Murtala ak sëñ Tako Mbacke moom sëñ Murtala ak soxna Mame Fatou Souran ni ma leen ko waxee tey ji dama fi yónnee xiwal yu bari moom soxna Mame Fatou Souran moom na ngeen ma ko ñaanal mooy sama wajuru sëriñ sëñ Tako Mbacke maa ngi koy ñaanal yàlla sàmm ko aar ko barki Seydina Mohamed soxna may nañ soxna polisi la soxna Mame xëriñ ñoom ñëpp soxna Mame Abib Mbacke Dendey soxna Mame Boussa Tamba sëñ Mode Abib Mbacke Khalifa Darou Rahman sëñ Omar Diop moom sëñ Moustapha May sëñ Mane Ndiaye Ndiaye Touba ci ak sëñ Njabatou sëñ Badara Diané gi ma ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal tubaab seen ndax yàlla ay buur ak sëñ Cheikh Diakhou Fall ñoom Baye Mohamadou Moro nag ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel rajo bi ñëpp sëñ Assane Ka Touba Ndili gi ñëpp rek sëñ Abdoulaye moom sëñ Sohaib ak doom sëñ Abdoulaye Sohaib sëñ Abdoulaye Sohaib sëñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad soxna May mu sëñ Sidi ak sëñ Njabatou sëñ Sidi sëñ Abdoulaye ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu Njabatou sëñ Ahmadou Badawi sëñ Abibou Mbacke sëñ Abibou xam naa miin moo ko waaye maa ngi dégg turam lu bari ci Touba ci kanam itam nit ku baax na ñu ngi koy ñaanal bu baax waaw di ko ziare moog seen rakkam sëñ Ahmadou Rafahi wala sax xamu ko mag waaye maa ngi nuyu baax nuyu sëñ Ahmadou Rafahi ñoom ñëpp maa ngi leen di ziare kon tey xam ngeen ne sëñ Moustapha Mbaye Sam lañ daloon seen jotaay bii nga xam ne moo nekkoon diwaanu xasaayit yàlla mi borom jàmm te am ko tegum defal jàmm nga am jàmm yàlla nañu defal jàmm jërë ngeen jëf ñu bàyyi programme rajo IKB FM
2: فإذا هي ثعبان مبين ونزع

0: tout seul ñu daldi julli berne 15h nak la ñuy tambalé dalal gagne ngir daldi door waxtaan wa diko yigal mbolem jabotu khadim rasul way jur bo xamne sa dom da ma sa jangé ci dara ja dom bo xamne da ma sa jangé ci dara bay serigne ngey ñanka kilifa diine yi jangale kati alquran yi ak imam yi xex serigne touba yi bepp dom ngob la xasaay bu ma sa jaar ci keur serigne abdullah mbake keur serigne saliou mbake wala keur serigne soxaybi ñu ko yigal mbolem dara yi addu ci serigne abogey dara touba umul quran dara touba daru tansil dara touba ndimbalan ak dara mawahibu ñu koy fatali bepp dom ngob ma sa jaar ci dara ja ak mbolem wajur yi sen dom ma sa jaar ci dara ja ñi ngeen di fatali ndakum rusiyé ñu baxo ak mu jot te mu jëm ci liggéey yu dara ji ak lepp lu yebeenal dindi ñu dongay di soxoli dara ji ñi ngi koy yegal mbolem boy defal yalla yi ak def kati lu bax yi bayyi wuñu kenn te ci beral aboté wa beugël geey wa daru ndjay wa kokki mbolem julit di ak talibé yi xarit yi sa fay dekkandoo yi wala leen am ci jamm yi da nga ñaan ko tew ci bis ba la xaccé ngeerumul yalla ak wajuk aajo barké cheikh ahmadou bamba qur'anul karim ay bambu lan waju ak sidu yi di fajj aajo ak afek ay balay fank wepp ay qur'anul karim docteur la kum fajj mu dal di wer ku koy jang am barké ngeerum xewalam yeewal qur'anul karim yoonu njub waju tabiraw di yobbal ci kuy wut ay ngeerum cer bu ñepp naw qur'anul karim day jang jup dal di laqifal fa yalla kenen am barké xewal yu andu wal qualité fait la différence
1: mbokk yi communiqué bi mi ngi bayiko ci serigne yahya busso assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci digelal serigne muntaha mbake khalifa general de mouride ak ci kilifte fu serigne alhaji fallou busso khalifa serigne afiye busso ak mbollem njabot gi yep ñoo leen di fatali gamu gi ñu baxo amal fi ci pencum serigne afiye busso touba bustanul harifina mo wara don talata ñaar fukki fan ak juroom ci wéru ud wi di sakku seen teway bu bax ak seen ñaan té lepp lu ñu fa ñaan di ñaan yalla mu nangul ñuko ci barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jere ngeen jëf
2: yasir lahum bi lasi tasara
3: bokki maktabatu serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte ruk juma ji di ñaari témeri meter ak juroom fu lepp lo yittewu ci bagage mbirit yobalu julit mbokki jappandina ci barap ba sen jeurin di serigne abdullah jahate foku sen muy dem ci bagage mbirit ak yobalu julit ci le yengutu ak bagage rar de mengo ak jamono mbokki Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molem bu mucc ayib Kamilu Timizi bi Kamilu Serigne Amidullo Kamilu Serigne Abdullah Hat mom Serigne Soyibu Kamilu Serigne Alaji Jahate Kamilu Serigne Alaji Mbake Kamilu Daru Minam Kamilu Serigne Afe Busso Kamilu Serigne Malik Si Kamilu Serigne Fallou Mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéré xaj mbokki amnañ Maryam xat Samia ak Yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne alaji mbake diwanu serigne amsatu mbake teri jambarul islam gi di serigne abdurrahman mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ géré rawdu rayahin teri serigne soyi bu ciow teri bay bay gey sil di wax ci mbor ak teri serigne soyi bu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñewé ñu molol lako sijada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeñi jang école mo xam français ngay jang wala arabe wala franco arabe amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci moro songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xarale yi mbokki jappandina ci barab bi a xet gu neex nak ba nu ko xel parfum yu rare parfum pompe ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom la serigne ci di jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage mbirit yobolu julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbakhana serigne abdullah boné carré boné face ko petit turuchara a seni maxtu nak bokki rasatna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurs yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurs électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet de mouride lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mouride da nga umra ba wagneeku beug serigne ci ba ga siare ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahate

0: UKAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Serigne Abdou Ahad, ñu ngi lay nuyu, di nuyu mbolam auditeur radio bi, goor jigen ma ndaw, di len dokkel ci Shahrul Mubarak, Shahrul Najafi Dunya wal Akhirah, Shahru Sayyidil Awalin wal Akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Naa bi sant yalla julli ci Moussa alayhi salatu wassalam, non la ko waxe ñu bëgg waxtane Sayyidil Awalin wal Akhirin lan ci ay ngeenelam ñu koy faral di waxe Muhammad Nihmatul Husna. Muhammad mi nga xamni xewalu kawnu bi la wala xewalu kawnayni ci dunya wal akhirah waye di xewalu saqalayni al jinn wal ins litirangay adina litirangay al akhirah Muhammad ibn Abdullah waye di ngeen litiranga di ngeen di barke di ngeen di taxe Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam kokku moy ki nga xamni mom la yalla doxal ci mom yiwu adinam ak yiwu al akhirah jambomu la yalla tan def ko nam bëgg mu melni mu melal ko ni alayhi salatu wassalam jambobu la sun borom dexiñ ci ben ay alquran ci surat yunus qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi salika falyafra'u huwa khayrun mimma yajma'un yow waxal ngeneelu yalla ak yirmane yalla ci yow sa jëmm ji la ko yalla dox ji yow rek yaa ci nga xamni yaa jar ndaje di wax ba seeni gemmiñ di fuur ngir wax ay ngeneel ak sa mbax ko du tax mukk sa mbax ak sa ngeneel jeex yow rek yaa ci nga xamni yaa wara tax ñuy tak ay fas di leen dañal ba seeni gannaaw jamu ngir bëgg xeñtu sa ngatu jëmm ji ngir jàkkaarlo ak yow ngir kiin sa barab bu tedd bu màgg ba alayhi salaatu wasalaam yow rek yaay ci nga xam ni dëxëj naa ci yow ngëneel bu ngëneel lu toll noonu loo xam ne jar nga ko yow yaay mbëgum addina yaay mbëgum alaaxira yow rek lañ war a bége mbooloo muusiin ñu daje association muusiin ñu daje yow lañu war a bége yaa war a naatal xol yi xol bu naat bu ne ci yow rek war a naate fa bi salika fal yafraxu lu tax bépp daje boo dégg ñu daje ko ba teqali koo fa te sa dara ñëkk fa yow Muhammad booba daje neen la yow dong yaay ci nga xam ni jar nga daje huwa xayrun mimma yajma'un wala boog huwa xayrun mimma yajma'un huwa xayrun mimma yajma'un yow dong yaa jar daje yaa jar woo mbooloo dajale leen ci benn barab dajale leen ci benn pàkk dajale leen ci benn néeg dajale leen ci benn réew dajale leen ci benn dëkk ngir lan ngir ñuy waxtaane say jaroole di waxtaane say jaar-jaar di waxtaane sa mbir yow rek yaay ki ko jar wa khayrun mimma yajma'un qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi qad salika fal yafra'u kuy dekk ko ne yow la war a bége ni xale yi di wooye bége mu ne yow Muhammad rek yaa jar bége alayhi salatu wassalaam yaa jar daje ci barab xëy yenn xëw suba ba ngoon ngir sa jëmm di waxtaane say jaloore di waxtaane say jaar-jaar amatu naas bi buñ xamoon njariñ li nga leen andi dootu ñu dañ bi daje mukk ngir sa jëmm ji amatu naas bi buñ xamoon njariñ li nga leen andi dootu ñu dañ mukk di wari fas bi ko dañal bañ jamuñ ngir bëgg a teewee sa barab sallallahu alayhi wasallam lan la indil amatu naas bi alayhi salaatu wasalaam مالي حبا ودين الحق والإيمان والقرآن ورحمة جرومي تي يويو ولا جرومي سنك يويو رسول الله عليه وسلم إنجل آمات الناس لخبني موي تخ نيتا تخي أدينة موي تخ نيتا تخي الأخيرة حبا ودين الحق والإيمان والقرآن ورحمة ni juroon yoyu la sallallahu alayhi wasallam andi xet wi umma bi amatu nas bi alif lam mim salika alkitab la rayba fi huddan lil muttaqin muhammad ko fi indi alayhi salatu wassalam ibn abdullah moko fi indi wa dinul haqq dina gi nga xamni mom la yalla rakana tor mu dina dina gi yalla nang fa mom muy dina inna dina inda allah الإسلام ومن يبتغي خير الإسلام دينا فلن يقبل منه دين الحق لول دونغ جارنا داجي دي وقتان محمد صلى الله عليه وسلم لول دونغ جارنا داجي دي وقتان اي جالورم لول دونغ جارنا داجي دي بيغالات ودين الحق والإيمان الإيمان بالله حقا هو في عندي محمد بن عبد الله والقران الكريم واخ سن بروم ديغا خامني موي سكري دي تي اسمان اكسوف موي واخ ديغا خامني مو باييكو سي سن بروم دي ديال سي سن بروم موي واخ ديغا خامني واخ سن بروم لا ربي سبحانه القران الكريم كوكو في عندي محمد ابن عبد الله لول دونغ جارون نا داجي دي واختاني كان موي محمد من هو محمد ابن عبد الله كوكو رك جارون نكو القران رك جارون نكو ورحمة ngoom ñu ni ko mu nek yirme lay amatu nas bi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin lil alamin ila rahmatan lil alamin kon sallallahu alayhi wasallam lim fi indi khayrun min ad-dunya wa ma fiha lim ñu andi khayrun min ad-dunya wa ma fiha alayhi salatu wassalam lim ñu andi khayrun min ad-dunya wa ma fiha ku ko wotel bis yayna ni wax gamu bi dala nuñ len wat fele buñ len deglu buñ len xol lol dongu jarna dajé di waxtane man huwa muhammad lol dongu jarna wo awli bi dajé ne di len teral ngir mu waxtane ak genn kaddu rek moy kaddu ban man huwa muhammad ibn abdullah haqiqatan donte kenn mu ko xam maqamatul khair qalq an qaydana bihi muqayyabatan faltaqam sur ken kenn mu ko xam waye ñu musli ci rek ñu laal ci rek ñu tolel ci xol yi rek jarnako khairun min ad-dunya wa ma fiha dajé ngir yam ci yalla muhammad te yalla dongu tax khairun min ad-dunya wa ma fiha wa wa sun borom tabaaraku ta'ala bi mu joxe ak ngib jaarale ko ci yam ci yalla muhammad joxnu al-qur'an jaarale ko ci muhammad joxnu iman jaarale ko ci muhammad joxnu dinul haqq jaarale ko ci muhammad daf ni sa baram ñax ni li wala wax ñax xana yeen ñox baati wala ci xam ngeen ko ñax sun borom daf no ñax ci alquran am ngeen sans buddu won ak man laqad manallahu ala almu'minina isba'atu fi rasulan min anfusih am ngeen sans li lay buddu won ak muhammad ngeen xam lima len defal muhammad ta buddu won ak mom ngeen xam laqad manallahu ala almu'minina isba'atu fi rasulan min anfusih yena am sans yalla ñuy ñax di ñuko wax yalla ñuy yena am sans lay yena am sans yeen julit ni gisuma ko len epp sans waaw loolu tax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam bako sun borom garale mbirum yent yalla Muhammad daf niko daf ni sun borom daraaje gi nekk ci nubuwa ak maqami nekk ci nubuwa ak daraaje gi nekk ci yonent ak maqami nekk ci yonent ak liñ ma defal lepp buma sonen nga wattel mako ma bokk ci xéetu Muhammad xamna liñ ma jox lim tollu ci daraaje ci maqam xamnako waye bokk ci xéetu Muhammad mako gëlel sun borom niko fatna umma bobu mom bok ci fatna yow Musa alayhi salatu wassalam bok ci xetu yom yalla Muhammad ndam lu ko gëna reuy barki bu ko gëna reuy taxay bu ko gëna reuy famisu ko bu fekke xam nga sa bop laqad manallahu ala almu'minin isba'atuhum rasulan min anfusihim nga ali imran alayhi salatu wassalam koku moy Muhammad ni'matul husna koku moy Muhammad ni'matul husna alayhi salatu wassalam لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يالا ني تيرانغا جي مالين ديفال يين جيلي بو نين كو خامل بو نين كو خامل دي نين داج موك دي داجي نغير كي تخما ديفال لين كو كوكو موي تان نين أنفسكم نين أنفسهم سي يين لا كو جيلي سي يين لا بوك واو لوتخ مون ني سي يين لا بوك موي بوبام دا فا جيم كاو اي تانكم فيتي سوف mu yoré loxom ni ñu yoré suñu lox ni ñi metti lepp diko metti motax min an fusihim ni ñi metti lepp diko metti bu sa bop metti nga yek ko muhammad non la bopam di metti mu diko yek bu sey tank bi metti nga yek ko muhammad non lay tankam di metti nga diko yek nga xey amo dépasse nga yek ko muhammad non la daan xey du am dépasse te diko yek dem and nak abdullah ibn umar ñene ñu abdullah ibn abbas ñene ñu abdullah ibn umar la ñetti abdullah yoy la kenn na ci mu and ak mom ginaaw madina sumu nawara ñu dox tuuti ñu yem ci genn tandarma bo xamni doom yi mu tabbi dafa lax tandarma yu baax yi for nañ ko ba bayyi fa doom yi ndax yi sallallahu alayhi wasallam mu ñew di for di lekk abdullah ibn andal diko xol mu ne ko abdullah yow lu tax do for mu ne ko iyya man tandarma di lax ji dama ko doye dara mu ne dia man doye na ko dara man tay la ci ñetti fan sa keur ci teggu te moy sayyidul awwalin wal akhirin bu waxe lolu mu degg djibul ni cipp ci kanam ni su ci mudé yëngu bu for ci gannaaw mu gëssu gis muy nikaay wala yow muhammad ki ni ñu mako fay gis muy fi ñew lu fi wul mu ne ko suñu borom mako yebal neena sa kaddu gi la deg soko joxe ndigal mom mi ñaari montagne ñi wër ma gis mu na war mu soppi lako or lalla sallam ni ko adja ban kintan lan lu mako fi doye man adina ma ngi nel ni waaji fi jaar bi yalla may dox ba ñak rek yegg ci ron garam bu sedd may taxaw di feral sama ñak adina non la mel ci man neeku lool do yow mako fi dara kon min am fusi limuy metti lepp da koy metti min ko yegge non la ko yegge waye nak suñu borom def ci mom lu amul ci kenn ku dul mom alquran wax nako qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya difference da ngok nit la kon yeen sama bop da jëm kaw sama tank jëm fu motax kuy fonto muhammad ken xamul lolo do dara sallallahu alaihi wasallam kuy jema def yonent bi nawle do dara yonent sallallahu alaihi wasallam waxna ko waxati ko amnay natango way amul ay mapando sallallahu alaihi wasallam amnay natango way amul mapando ni deg wala xamna li ma wax sallallahu alaihi wasallam amnay natango musa natango amna isa natango amna Ibrahim na tangom la waye du sen mapando lutax moy sen sang sayyidul awwalin wal akhirin qul innama ana basharun mislukum waye nak yuha ilay difference da ngok nit la kom yende nit la kom yende waye nak han bokuma yende ndax man dama am connection sama digak sama borom indirect indirect sans intermédiaire dama am connexion sama diga sama borom indirect sans intermédiaire kon nak dima sen morom wa tax sun borom nako wa allamaka ma lam takun tahlam waxuma la sax nit yi wa yow ci sa bop sax xamal na la lo xamni bama la koy xamal yow xamugo won ali sallallahu alayhi wasallam man ma la ko xamal kon sallallahu alayhi wasallam sun borom dafa soti ko ci mom ba jeex tak ba gisewul dara sallallahu alayhi wasallam sun borom dafa soti ko ci mom ba jeexal tak motax mu ne ko wa kana fadlu ray alay ta'zima wala sun borom ni def ci mom lim def ci mom lepp ni ci dikoy yeg waaw li am sun borom ay yeg lim def ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ñun do ma dama nak kon ñun nak al insanu dasi dina kon ñom li am sun borom ni dindi jann mo xol yonent bi dikoy yeg wa kana fadlu allah alay ta'zima yow nit di bop nga nit dajj dajjaral ni ngay jema def muhammad morom yow nit bop nga nit dajj dajjaral ba kuy wote waxtane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak jikko na ci melom nga ni ko ante min ahli bida tu de way ñu ko tanango bi du ko yalla defal ngor jot ni ci mom jom gi ne ci mom fulle gi ne ci mom fayda gi ne ci mom mbax gi ne ci mom taxna mu ñu day delo yalla ñukkal xamna mo ngi day delo yalla ndukkal ak jam da war di delo borom ndukkal ndem muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopam moy delo yalla ndukkal wa kon ñun ñi nga xamni nak kon ñin ñi nga xamni seeni ñu pendam waru ñu dello yalla ndukal te jaxale ko ci muhammad wala dañ koy bëgg jël muhammad dem ci yalla mi nga xamni mo no xewele ji lool ku ko def dos dor sun borom neena dama bëgg suma la defale xewal nga sant ma waye bala nga ma sant santal ki xamni mom la jaar na ci xewal ci xom lam yashkurin nas la yashkurillah man sur si bu tiwawon dañ ka daan wax borom daara yi neena ba do la rek ngay defal lu bax mo goxi la yor ay nexañu reytan tanan dama ko yeyo ba do la rek waye jëf ji bax bi ni sant war na ci jëne jëf war na ci merci war na ci jëf ji bax jëne motax mom biko yalla defale tiranga mom muhammad sallallahu alaihi wasallam defal ko barke ni yalla jerejeuf yalla jerejeuf ci bisna ay sa rabbi allah ta'ala anha monuko net ni ci hadith bo sallallahu alaihi wasallam len mom ci bisna ay sene sallallahu alaihi wasallam daf dan julli ba tanki len neena ben bismu def ko maniko waw ya nabi allah ghafar allah lak ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkhara xana yalla djeglu la yow sa bakari dik ak mubi xana di yow ya tax sun borom nan inna fatahna laka fatan mubina yaghfir lak allah ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'mata 'alayka wa yahdika siratan mustaqim man ko akay nam man ko kon lo sonna ci bop sallallahu alaihi wasallam djegal lan ko tontu afala akunu abdan shakura wa man tay nak xana nak diranga di tol ni wax ni yalla defal namako suma ko sama borom defale xana warna ko delo ndikol nak afala akunu abdan shakura lan la tontu sayyidatuna aisha kero ko ñu ñep dañu waral dajé bi dello muhammad mukkal ndax jëpp tiranga diko yalla defal muhammad dello suñu ko ci ñun muhammad jox nañu ko muhammad defal nañu ko ñun doom adama ñun aw xéetam jëpp tiranga diko yalla jox muhammad dello nañu ko lekul nabli bayinu kat sallallahu alaihi wasallam lekul nabli bayinu de ñu tibbal ba ñu doyal moto alquran li kulli ummatin ja'alna man takan yashkuru isma allah yuhna ma shuratu aj ni yalla generation bo gis wutul nagn ko khutwa wo xamni dana len orienter ba créer len dere bu jaamu kay yalla environnement bu ni jaamo sen borom bu ni fatil ko sen borom buñuy gëreemi seen borom li kulli ummatin ja'alna mansakan yaskuru ismallah ma tax sallallahu alayhi wasallam ñew créer ay événement ak makka ci la bok yaru koor ci la bok waxtani guddi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci la bok cheikh ahmadou bamba ñew créer ñu guddi mandal li kulli ummatin ja'alna bepp doom adama bo gis nitu yalla bo gis yalla dana jaare ci mom créer ben environnement bo xamni da lañuy fatlikko seen waja len orienté won tek len ci alal kitab wa sunna ngir lan fatlikku ga yalla lañ cey fatlikku ndax yalla lañ fay tuddu yalla lañ cey waxtane ak gayam kon guddi gogu ya abdallah guddi gu mata fonk ni non guddi gu mata jox war mango guddi gu mata magala ngo waye nak da ci rawati nak ñi am kaddu borom kaddu ci ko xamni ñaari wala ñetti nit top nañ la bo leen woy ñu wuy ci la war nga woti guddi go gi di jëm ni guddi muhammad ibn abdullah ali sallallahu alaihi wasallam lolu cheikh ahmed bamba wax nako ci jessul xullo seigne touba leena kep ko am kaddu te bo wote won ñetti nit wuy ci la nga magal guddi rasulullah te tek ko ci sunna neena lolu nekkatul sax man do nekatu sax sunna waye wajib la legi dafa war wessuna man do wessuna sunna legi farata la mawliduhu mu'azzam mubarak muhtarim tahsimuhu yan'atimu allah sayataqaddum khiyani moy njidi kilifa yi ñu am mbolo neena ñoonu wote guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci ñom tahsimuhu yan'atimu la wax farata la dafa war dafa war ci ñoom ñoñu mom dafa war ci ñoom légui nak ñi nga xam dañu wax ni guddi gogo soko woté am ñi fay ñew di def li ñi tuddé tabaru té budé jigen ñi goor ñi ñomit ila akhirihi bu fekkone tane lu way woté mu ta am moy katu yalla ñi né doto ko woté légui tay ñi baye ak mak kon doto aji sen doto aji ak mak mi yalla woté sax la wax ay nit dañ fay dem difa moy seen borom ay nit dañ fay dem difa moy seen borom waye ñoy ñu seen bakkar moy wax nday ñen melni picci wërta mëna yaqum ndaje melni picci wërta mëna yaqum ndaje bo gité sayyid ali ibn malik rahimahullah daan wax naan allah asimu laylal wiladati way ni allah asimu laylal wiladati kasbatan iza lam yakun nahwa al-haram hudud tawlatu mabid ba ngeen baama muni mom sayyid ali ibn malik jek na jaaduna warna lu meuna am la ñu ñu wara def la moy magal digg rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir sakku tiyaba muni li fiek nak lu aram amu fa legi lu aram lolu ji sayyid ali ibn malik dox kan lay waxal moy qiyad yiko wote nit yiko wote ñom liñ fexé bo buñ fa def lu aram amana ben way bo xamni da santu jaxate wala touré jogé feulé rek ñew ñi légui kat wota nañ guddi jamm mu ñew def fa ak moy yallaam bu nuppi nak filmé ko partager ko dans les réseaux bu nuppi nak ñu naan waaw bo déné gamu ga gis nga li ci réseaux yi mi lañ fa def ñu nga fa sak ni dañ doon fo wala koko mom la concerné mom kërëm nek biir kërëm def yeuf yu metto di ko woté guddi rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu nuppi def yeuf yu metto di ko filmé ko passaré ko ci réseaux yi affaire am la waye lolou munte yak dara te nga xamni ñom guddi rasul lañ woté ali sallallahu alayhi wasallam nit nak tek ko ci alal kitab wa sunna ñun leena yakal dara motax mune allah azimo laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al haram hudud si dal ak male djublu ci xiyad bi man djublu ci ñu fay ñew ñu ci djublu ñan xiyad ci li fay seen bop nak mo mën demé ba nga xamni bu woté guddi jamm bolé ko def waka taxan jëlatu ko ñëlatu ko motax seigne touba nak ni ci lifa yoy mom wote guddi gam da war ci ñom ta asimu ho yon atimu allah subhanahu wa ta'ala ni radiyallahu ta'ala anhu way ñu koy defé bi sunna ta asimu ho bi sunnati yaquduna lil janna gis nga resulta ba ngom niti ja ba ngom yaquduna lil janna mu tege ci sunna rek yaquduna lil janna ñene kep ko xamni wote nga guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam te tek ko ci sunna yaquduna li dadi wam rek yobuñu aljana yaquduna li jann yow aji wota ji nga xamal ñi ngay woni le goor ak jigen waru ñoo jaxaso goor ñoo te jigen ñoo te ñu bari nak xeyna ful la joju lañ dul am fexé ba tek ak jigen ni da wara am da wara am soko defé rek def nga ko bi sunna def di bi sunna lum lay jural moy bis di yaabil minna li mukhlisil mu'azzam day doli sa teranga yep kuy magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam te tekko ci sunna sa daraja day yokku sa barke day yokku sa dindi day barkel bis di yaabi al minna sa barke day yok sa daraja day yok sa maqam day yok sa tiranga di yok lutax rahmatan lil alamin nga koy defal rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin tax motax mo massa yekati loxam tek ci benn bañ inma anna rahmatun muhdati inma anna rahmatun muhdati man muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ngeen di gis man yermande yalla la yalla may aw xeta yermane yalla la gi yalla may aw xetam xewal la gu yalla xewal aw xetam mi la qad man allah jama wa khon leg fi qur'an al karim yermane taxala gu yalla may aw xetam sarax ko aw xetam bi mu jodi bi ñewé la yalla tegg buntu safara yi ubbi buntu aljana yi alayhi salatu wassalam ci ñew bi mu jodi bi ñewé la yalla ubbi buntu sahabatu darain tubbi buñ ci laxal da señ tuba ni wa salli ya san nihmati ala rasulir rahmati ni khlaq ba bi nihmati sabab kulli nasabi ali salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu señ tuba ni na del dindi bi sulman ci kan sewulub yalla muhammad nihmatun min allah kewulub yalla gogi bayiko ci yalla ñu ci ñu ñu nan ko muhammad ibn abdullah dilil ci mom tay selmal lo gëna bari mu gëna bax sallallahu alayhi wasallam ben way ñu ci mom yow ci yalla yoni dama bëggoon sama jaamu yalla ma def ko ñetti xaj ben bi ma diggu julli ci yow dina bax na def way bo dole mu gën ci yow ñew ko mu gën ci man mu gën ci yow la ko wax mu ne xam mu ne waaw mu ne kon nak legi dama xaj sama bi di ñaari xaj ben bi ma diggu julli ci yow mu na bo dole mu gën ci yow mu ne kon nak legi dama bëgg rek sama dund gi yépp ma diko julli ci yow mu ne ko mi ngi doga bax na nihmatu mi ngi doga bax nihma mi ngi doga bax ko salli ya sal nihmat alla rasul rahmati ni xna xiba bi nihmat kérok la buñ ci safara yépp teje alayhi salatu wassalam kérok la buñ ci safara yépp teje yonent bobu alayhi salatu wassalam mom la yalla yekk ci tek ko ci taw lepp lu sakk ni mako waxawon sank ni am nay natango way amuti mat pando gis nga natango yonentam yef ali musallam dajé nañ def ben délégation ñew diko saraxu ci liñ koy saraxu ngeen li yalla defal ci mom ngeen li yalla defal ci mom ndabal siranga liko yalla jox niko ko seddul du am ko seddul du am motax ñoom ñew lañu gisee bi ñoom ñoo lañu gisee bi ñom yonent yi Musa, Isa, Ibrahim, Noah, Yunus ba gañu daj ñun ñepp ñu leen ci kanam Muhammad diko sarax ñu ci lala Yalla jox wa kullu sayyidina Imam al-Busiri moko wax radiyallahu anhu wa kulluhum min rasulillahi multamisun kharfan min al-bahri aw rasfan min al-dayn Busiri moko wax Imam al-Busiri moko wax wa kulluhum min rasulillahi multamisun kharfan min al-bahri aw rasfan min al-dayn ñala yonent yepp xey nañ sol seenu dal ñew diko seboru boof ci buntu kërëm nan yallante kon mu genn ba may nu benn buxu ndox ci geejju barke giko yalla jox geejju ci ranga giko yalla jox mu sax ñu ci benn bux wala buñ ci mën am bux sax am ci benn muutu rek buñ ko ci amé sax baxna aw rasfan ni rabbi benn muutu sax baxna kokoy mustafa ali sallallahu alaihi wasallam kokoy mustafa ali sallallahu alaihi wasallam yalla nuko yalla fayal sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad wa kulluhum min rasulillahi multamisun kharfan min al-bahri aw rasfan min al-diyan imam al-busayri lol la ko waxon sunu sang ba nenako ramal wara nayna fadl lil musrimin allahu wal fadl inda rasulillahi kharraru di yalla programme ngeneelam yep tak ko niou say ni ngeneel man buma la sédélé man nañ wax ni dama par parlo légui yow ngeneel mayna la ci sama sañ ci man sama borom mayna la ci sama sañ sañ tanal ko la neex nga fété ak mom mu fété la ak mom yalla manu yalla manu yalla ni man ngeneel mala tak niou say mom la naw mune sama jaam ñangi ni sétal ko la ci neex nga fété ak mom ko fetel dal kum seddul do am ngeneel yor ay beutam kep di xol di setantal di verifier ba gis ni muhammad sallallahu alaihi wasallam mo gën ci yalla bind mu ñew jébal ko bopam señ tuba ni ramal wala may la fadl lil musri'in lahu wal fadl inda rasulillahi kharraru ngeneel ni man fetena mak yonent bi saxna fa tuddu ma juk te kep ko amati ci man mo la sedd ni ko don jema dir mag mu ni len upp na def melni mom fatna wala takhisu ibn abdullah bil fudala in al kawakib yukhfiha min maru upp na def jema dir yonent bi mag upp na def la señ ci ba wax mu ni yalla don joxe jox nako ko ba nopi jant bu fenke di dini nas ci muhammad ay jant bi samsul wara muhammad la ibn abdullah alayhi salatu wassalam samtu wara kokoy Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam kokko moy wettu li walli ni walli mom lañuy wettu liko kokko walli mom lañuy wettu liko moy seen wettal seen bo xna ko tam waay mo radiyallahu anhu moy seen wettal walli mom lañuy wettu liko mom Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam moy seen wettal motax imam bu seydou bamuy diema gestu ba xam deug deug haqiqatu muhammadiyya naka lokoy waye moy ba yag xol bi gelem xamatu dara munatu dara ndax seigne touba neena lolou mustahil la bo ci beug am lu seddu xol dal jangal sourate nañ ni waye xam deug deug muhammad mom mustahil la seyd baba nawal bu seydou beugute def li dal nasrani yone yi dal ko moy dem ba japp yent yalla isa bu seyri beugutu dem ba tek yent yalla muhammad salatu yalla waye gis na ni ndox ak sukar la mom ndox ak sukar boole nan ba boole tour rek motax nga deg mu ne fa mablaqul ilmi fihi annahu basar lepp luy xet ngeenel dal amna ko xamna ni waye luma xew nak nit la ko ni de mom basari am gi dal lolo ma ci jaxal batteriyam gi lolama ci jaxal la nar bo xon seigne touba day xol seigne touba ba yag mu ne ko yow mu mu fi won weñ dila dal weñ yi dinaaw ma gis ko mu dal la buru won ak lool dama nan yaay rasulullah mu gel ci jamono dama gis ni yonent nak weñ daaw ko dal rek te yow sin na weñ dal la way buru won lool ma meuna wat ni yaay rasulullah mu gel ci jamono radiyallahu ta'ala anhu waye bi nga imamul busiri neena yonent sallallahu alaihi wasallam da dara je dal xam xam mun ko liggeenti ba yegg ci xamna ni nak bu guma la tek placeu yalla lu meuna xew dal xamna ni annahu basar mbindi xam nga nak ne bu mu agge fi dafa gag xamatu lu mu te wara tek xamatu dara lu mu te wara tek sallallahu alayhi wasallam feñu ko dal dikoy gaddal ni ko nak wa annahu khayru khalqi llahi kullihim deug la ga man muhammad mbindi la de dom adama la de sama bokk da jim kaw sama tank fi te suuf ni waye nak ah ma gën nit ñi nak duma seen morom duma seen nawla wa no khayru khalqillah ma leen gën nak duma seen morom nak alquran nako wax di motax wala faqra wax nako waye nak wala faqra ndax inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya motax du sunu morom wala faqra hasan ibn sabit xam ngeen ko kenn la ci way katu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñam ni daana way jibril ñew diko orienter diko dicté ba taxna benn bis yonent sallallahu alaihi wasallam ni inna ru'al quds naka jibril mom la tudde ru'al quds li ayyidu asana day ñu di dimbele hasan ci mëna way ci orienter ko asa ibn sabil mom mo wax yonent sallallahu alaihi wasallam ni ko wa ahsanu minka lam tara qattu aydi wa ajmalu minka lam tali bin nisaw neena ko bu do tambale xol ba fam yam ba yalla ma ci gind ba fam yam ci tar ci rafetay ci melo ku melni muhammad ba musu ci dal ci ba dutu ci dal ku melni muhammad sallallahu alaihi wasallam digen musuko jurte digen dotuko jur lol la hasan wax muniko khuliqta mubarra'an min kulli aydin ka'annaka qad khuliqta kama tashaw yow bila yalla di dind lepp luy xetu ayib sun borom dako dind ci yow muhammad moy ko xamni amul ansarit muhammad moy jëmmi di amul ansarit amul dara lo nan buru won ak mom ci mom amul bis bu nga deg ñaan ah di day ko bax la way tay buru won ak nangam buru won na xaridir ru won nangam waye muhammad moy ko amutum sarit mom mu barran min kulli aybin lol la ko yalla defal moy jëm ju amulum sarit moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jëm ju amutum sarit ak bok muniko yow da melni bila yalla di bindi yalla da la poser question ni la xolal no beug mel ma melal na lol xolal no beug mel ma melal la lol neena non la ma yalla def Muhammad lolu imam al-hasan wax ki hasan ibn sabit lolu wax yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ni do adam ni mel ci jikko ci bindu mo rafet ci jikko ju rafet ci melokan mo rafet lepp lu ñu tagge doom adam mom la hasan jël dexeñ ko ci abiyat yoyu le ni nam la muhammad sallallahu alaihi wasallam mel da ko tunk rek ci wa innaka ala kulli khalqin ni sun borom tunke dikoy muhammad ak melokanam ni ko wa innaka ala kulli khalqin naka non hasan mo la doon jema roy ci alquran ngir tunk melokan yoon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmed Bamba xelu na len neena wa akmalul wara khalqan wa khulqan sahara wal mislu qatl lam yara wa lam yara tisyen neena Muhammad ni may wax mo gëna mat bindé fi ci bind dañ leena mat ci jikko sahir ak batil ku melni mom musta ñu jamono te dootu fi ñew sahih ku melni Muhammad musta ñu jamono te dootu fi ñew wa taxmane lam yabdi mislul mustafa muhammadi shiran wa jahran fi baraya samadi lam yabdi mislul mustafa ku melni mustafa mustafa jamana te do fi ñew ci lu neub ak lu feñ na amul ñu nan pourtant yalla man na bind ku melni mom waye dañ ko dul xam ah ak kay yalla neel seconde bu nek monon dama bind ku gën yent yalla muhammad téméré bindi milliard waye ma lank difumako dootuma bind ku melni muhammad sallallahu alaihi wasallam dootuma ko bind mom kott kep kefe ali salatu wassalam adax sayyid al-hadi malik rahimahullah ba nga xamé ni mang koy melal néna won min kulli wasfin amidin hafa afdal at-tafdil raja'u al-baraya yawm musda'ami ñana bola de musal yentu yalla muhammad dal melawuñ set bani melawi meunta ñak ci attar ci rafetay ci gëdd ci jikko ci bind neena melaw yoy yep yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dajale nako muni te gis nga bisub raj raj loba bisub fitna ba ñu yowmal xiyam moy yaakaari bindé fi yépp moy seen yaakaar waaw cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala waxnako ci niniya neena bu yowmal xiyamé ba suñu borom tek ñam ñi dajal leen ci genn sak bu tali ñay nga xamni bu kérogé doom adamay dañu wërélu manam nek ay kurel bu nek fukk kurel ak ñaar jinné ñew wër doom adamay nek fukk kurel ak ñaar malaka yi ñu wër jinn yi nek fukk ak ñaar kenn du am fo jaar bu kéro ñu suñu borom xëc jant bi bu muy bëgg laal bokk ci ñu seen yoor yi di bax ñi ci ñu wañax nga xamni bu kéro ñe doom adama yi dañu def mbolo di dal ci kaw yonent yi leen lañu daw songu ibrahim alayhi salam ibrahim yow yaay khalilullah kay wax ak suñu borom mu att ñu dem safara sax mo gëna sédd ñu nekk ibrahim ñu yow man kay ñi mo ma jakkaro yalla naan ko dara ndax kat bu leen fatani bama nekke adina mas nañ ma wax lolou xamni dal amut la donte yonentou wax la amut waye misal la ñani songu musa ni ci man dama ñu ne jakkaru yalla nan ko dara bakkan bama rayon xamuguma fi fumay ñu jël mom ñi ci yent yalla isa mo leen di orienter ni bisu tay kenn do nga fi man dara muhammad la tuddi ibnu abdullah mom do nga fi man dara tay motax nga deg mu nan yonent yep bu kero gari wax nafsi waye wa ahmaduna yaqul irham khayra man ra'ima rek lay wax neena bu kero gari bu dikke ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam day ndagom gi jek la waxu sukku ci kanam sun borom sujjon sun borom niko tay di bisub sujjon tay di bisub jamu waxal bisub ñaan lo bëgg ma defal lako mu xet mu gestu xet bi ni ummati motax sidi alhadj malik ni raja'ul baraya yawm musda'ani Sayyidina Imam al-Busiri radhiyallahu anhu neena digeunte arab ak adjam te ñoño fi nek arab ak adjam rek ñoo nek adina ñoo nek al-akhirah sallallahu alayhi wasallam ki Imam al-Busiri neena ku melni Muhammad musu ci am te dootu ci am Muhammadun asrafil ahrad wal ajam Muhammadun khayru man yamsi ala qadami amna fenen ko señ tuba ma ngi mel lol Muhammadun khayru man yamsi ala qadami neena Muhammad sallallahu alayhi wasallam moy ngeen li tedd ci digeent arab ak adjam ku melni mom mustabax ci kaw suuf si te dootu ci dox nag ku mel ni Muhammad mustabax ci kaw suuf si te dootu ci dox kon sayyidul awwalin wal akhirin moom lañ dëgmal bisam wolof di ko wax gàmm muy mawlidu rasul alayhi salatu wassalaam yal nañ ci yàlla yóbbu ca fekkloo ñu ko te talloo ñu ko insha allahu taala muy guddi goo xam ne jar na sol dàlli weñ di dox ba dàlli yi bët ngir fekke fuñ koy defee ngir fekke fuñ koy defee wallahi jar na ko la ci ni ci tiyaaba la ci ni ci texe la ci ni ci yërmande la na ci xéwal bu fekkee ni fañ koy wootee def nañ ko biir kitaabu sunna doomu aadama mun koo xiyaas day barkeel dund di barkeel birëb di aar njaboot di texeel doomu aadama suñ tubaay yàggala si wax sax ni nay waxtaan te guddi ga sax bu asamaan setee bi ñu leen joxee ndox mu ëf ca nga naan ndox ma sax feebaru sukki fekk sax man nga koo ñàkk ba faw dootoo ko am kon nag kooku lañ dëgmal bisam waxtaan wi xaajut foofu lañu yemale waxtaan wi su ko defee ñu bàyyi leen ak suñu Abdoulaye ñu ubbi leen téléphone yi ngeen joxe seen participation bu fekkee ni
2: Pambay Sam fan lay jaar
1: barakallah xam naa wax ji suufe na ci man waaye li ma ci jëfe dégg mooy ndax gàmm yi dañ koy dundal fii aha kay naan defe naa ne ren la ci fukki at yoo xam ni dañ koy dundal fii li nga xamee ni bu jëkkoon ginnaaw bi fii sang bu baax boobu bàyyi koo Serigne Sam rahimahullah xam ngeen ni daanañ ko defee foofu dugg ci kër Seydina Aliou def nañ ko ba fukki at waxtaan wa nga xam ne day mujj ñu tàmbalee waxtaan wa kër gi day fees dell loolu sax juróon na fiir ànge ci ay nit ba yàlla dogal nag ni ñu santee daara ji 2013 ay xale yu bari mokkale si alquran te bu ñu demee foofa Louga daanaka dong yi dañu ne ci seen bopp rek ci lañ sàkku ndigal nag di ko defee fii ci daara ji di ko ànd ak dong yi ngir ñu bañ a sànk seen waxtu ci diggante jàng alquran ak xasida ñu baaxoo màggalub Touba depuis 2013 bi ñu ñee weer wi teru na ginnaaw takkusaan ju nekk gone yi danañu wàccee ñaari kaamil ba def ko fukki fan su ko defee mu nekk ñaar fukki kaamil juróom-ñetti fan ya des bis bu ne ñu wàcceb kaamil mu tombeeg bisub màggal bu ñu wàcceb kaamil muy 28 kaamil di arafi Touba moom lañ ko saxale ci mawlidu rasul salallahu alayhi wa sallama mooy bu weeru teroo bis bi ni kaamil ne ba keroon bisu gàmm ga muy fukki kaamil ak ñaar bu ko defee nag donga yi guddi gi danañu yëkk ci ay xasida ak bépp dànkatu xasida bi fi ñëw rek ñu demee ba guddi gi sori nag ñu soog a def waxtaan bi te joyal ko ci bindu rasulillahi salallahu alayhi wa sallama ak Cheikh Modou Bamba ak ay sahabaam ak nangam ak nangam noonu rek mooy programme bisu gàmm ga at mu nekk ñu di ko def fii def naa rend ci fukkaat incha allahu taala waaw Serigne Abdoulaye
2: waaw Serigne Moustapha
1: xam naa boo yëkkati woon sa kàddu ma gën a
2: dégg Serigne Moustapha Serigne Moustapha
1: waaw
2: dama doon laaj maanaam sa kër ñi fa bëgg a ñëw te xamuñu ko nga leen koy tegtal loolu leen di wax
1: waaw daara ji mu ngi ci yoonu kër kàddu wi bu la neex nga ni yoonu Taïf yi boo weesoo domine bi tuuti rek waaw boo génnee marché domine bi tuuti rek mooy domine bu jikki bi soo xoolee sa càmmooñ da nga seen ñaari sooroor yoo xam ne mooy kër Serigne Touba googu foofu nga xam ne fii la Serigne Amsa Cheikh Abdou Ahad dëkk wala boo sànnee sa bët ñu weesu ñaari sooroor yi da nga seen beneen sooroor boo xam ne xubba ba dafa bula sooroor boobu ci biir daara ji la ne boo toppee sa boo weesoo domine bi rek boo dee xool sa càmmoñ dana am benn tali bu dugg noonu jëm si kër Serigne Amsa maak Cheikh Amsa Abdou Ahad Mbacke ñoo dend dafa naa mel na mu daal di moo dox suñu diggante ñoo ngi koy ñaanal yàlla mu ngi sàmm ko te aar ko moom at mu nekk dana def lépp lu mu mën ci gàmm gi moom tamit ñu ngi ko ci dootee lu baax ko ci ñaanal incha allahu taala.
2: jërëjëf
1: ma koy gis ne baax.
2: jërëjëf ñu ngi lay sant.
3: UKAB FM la rajo citoyenne.
4: UKAB FM nous sommes ici à Touba Ndam.
5: mat mat naa bàyyi ci réew.
6: alam yaay dafa wax ne. sayu mat boo xamoon fa muy mujj bu rombee ab doom da koy surkal.
7: dégg nga wolof njaay di wax ni. salaax bukki bët bunt bant lukki bët.
8: ngaaxi tukkal kenn du ko per ngalal mbocoor.
9: wolof njaay da ne.
8: jaayne gam loxo du ko genné
2: ya sa xottiku guddal sa goñ la
9: waraf jaay neena jeñu buntu ñu ca bokk wëru ñepp bokku ñu bëgg borom
10: waraf da wax ne ku fay say bor fay say non
11: xolof jaay neena fetal guma fekke saxam tuyam duma jaaxal
12: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
13: bëgg sa boros baax bala nga tamli xal woñ bi
14: la bar wol namp boy bajant lu ëpp bëgg ci biiru xaban te ke ndegu
15: waraf jaay neena seydu bubb ba fa la neex su misan
16: tak takal mbop baxalutum bana
17: lo de bu na be xegn buñ ko solo
18: wala jaay neena luy naw mo neexa sanni
19: wala jaay neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak mom ko gën muy gën dan ngay re
20: wala be da fay wax bop budul deg ndigal nek ken munu ca debarke
15: jaay dafa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yobbu ma ndoluñ
21: wolof jaay neen ni mëna ko to amuñu baam
22: wolof jaay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
23: wolof jaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga don ndaw
24: wolof jaay neena fi ni fesse te dafa jey bu gorum
25: waaw di wax ni wolof jaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xek ko
26: wolof jaay da wax ni atu gaynde forlu tef
27: kuyel ñay bu ñewé ci deg kuyel mbokk wala mu bolé ko ban ban paay
28: wolof jaay da wax ni rango ñi ba do la moy sim ci reey bur
29: cheikh ba wolof jaay dafa wax ni ko dem ba ci all ba mari sa bab tax nga reey ko dama yëne ko suuf
30: wa wolof jaay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu tak foliku man na la bet
31: ngay da wax ne
32: lu ne keut lu ne jor na koy fajj
33: wala ngay ne la reg de mous jeexalut ak mbana
34: wa cheikh abdullah mag ni de da nañ wax bukki wir wir jari ndaay
35: wala ngay day wax ni ñabu adina uta jeerul yalla torbo atam
36: wala su ngay day faral di wax ne ku feex lu ci kérok jaxat war ca gëremaalé xamul law
37: wala ñay néna baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
38: wala dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw
39: ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey kettu yax
40: wala dafa ni borom ngad yegul borom pañé
2: ku ñu rafaatalé jakk faat waxtu warul
41: wala dana aduna de bi ciire way def nako laalu
42: wala ngay dafa wax ni bare ndox ba bëgg kër gu sedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jex te do gisi xop
43: wala ngay dane weñ nga nga bañe ca mañ ja xaan nga
44: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam di ke mo and ak mo ngoré di moy kakator melokan wu ko neex mel wala ngay day wax ni moytu lagge ni lagge rangal da rek yax ram la ko toy
45: wala ngay da wax ni bu gop atu do tul cour jekki jeexna
46: wax ngay neena ku ru sa bop ci xetax ba mu reñ ko
2: waju ñaw dekkul fam jëm famu jugge la ciosana
47: wala ngay neena waddiku bala nga nakale
48: wala ngay da fay faral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme yeb na ubbi
49: wolof jaay dafa wax ne jeem tele baye gacce new ja
50: wolof jaay neena ku sa dembu tabi do ko sami xeram jambo
51: wolof daf ne ganar bol ko xebal afu ndax makuy bala xena
52: mag ñe dañ daan wax ne bop jaxan day yag na bëkkum ñet te ken mu so gis mu ne bayam sekkel mu dig
53: wa wolof jaay dafa ni peppum kepputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte de bu duggul kaas rek duggul taas
54: ya la wolof ya di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
2: reub ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
55: señ abdullah wolof jaay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wolof jaay neena

0: sa borom kër yek sa dom
1: wolof jaar def waxne xadda mi ngi bëre ko taw te ci xéena yobbu
2: waxe wolof
1: xadda mi ngi bëre ko taw te ci xéena yobbu wolof jaay dañi degu pot ñak xam ya cey nan
2: photo photo tagalul mbam ak nopi
0: jappan do pot pot mu xéñ def
1: kelim gi sukkal lay nga wax waye ragal
3: ben nap nen mënesu ci amu pedd am ci ciuj
4: den ci kat ron lal dafa bay ko defenu ci ruum
5: wolof jaay neena ko daxel mu raw la jeen bere mu daan la bu ngeen xexe mu dum fa la
6: wolof jaay den ndaxum pullo bu la ci yore goj da re su ren ba
3: beut tan jeel na mi def sank lañ
2: bu ñi soow leray bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul
6: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laaj ci fi joge
3: xobu xal xajul ci gemi ñak tef
7: borom konku yegut borom larmet
0: waaw wolof jaay neena dan bu naqare gungé du ko defal wolof jaay neena deratu bop su moy mbagu borom wolof jaay day faral di wax garabu adina bu meñé bul wat bul gëssam legal bamu tardi nga fa
3: ci wal du tepp dom jëbëtt
0: yidd bu mu jëbëtt la dañu bëte di fa sof
8: ayal waan ku ci wato xaj bo nga wésu mustafa
6: mbojjan fu mu taxaju do wër sa tour di wërël
2: rek reyna su ñël waye loxo muñu ko
3: picc mi ci loxoy xalé yi wërtare picc mi ci kaw taal bi
2: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
0: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siro no rog mos mos it no rog siru te gis nga fi ne siru xeb la mos ko upp taxaway ci kaw waye siro gëna gudd ak la tawar ak mos ci bopam mo gëna noy kawaruk siru te saw kawaruk siru ko su te le mos di xey ak li siru di xey bokku
3: yo xam nga siru le
0: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
3: man damay deg ñaar amay deg sandax di deg si ndax di deg beubator
0: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor ba
3: legi ñom ban jam nañ wara nen
0: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg ak jeex ndax ñom duñu gatt ku deegal wa gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax di ci garab yi le dekk nga di ko xol bu ñëwé yaram lu rafet lolu gëd gëd ye day wañé ko wat fan yoyu
3: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
0: ah buy nen day yolal
2: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay bat yu wolof ndjay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tektal ci ciosan ci kala ma la mag ni daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yekati mbolo man nañ ci jangi jot ci ay tektal kon mbok yi Abdullah Hassan mo ngi lay dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen man and ak mom ci telephone bi ci 33 976 0909 waxe wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
9: dama la ko xamné ma wax do soxla way kat ba go dama la ko xamné ma wax do soxla way kat ba go dama la ko xamné ma wax do
10: UKB FM, la radio au service des populations.

0: 103.5 ECAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir ni jéggelu bu baax waye di nekkone tam def ci liggéey bi la ñukay déllu diko siar bu baaxa baaxa baax Serigne Habibou mom Serigne Fallou di koy bayyi xel jotaay bi di koy bayyi xel dëkk bi waaw kon ñi do jotali rek ay garab yo xamné Touba ci karam dañu ko fagandiku jamono ji sax fofé kon ci deux voies xam ngeen né defo nañ fa ay xey and nak yo xamné amona galankor jamono ji sax ñinga fa diko soppi wat manam dal diko defarat yi nga xamné kon xeyna nan waro demel melu ko ñang koy defarat waye ñu xam léne kon Touba ci karam jamono ji ci xey yoy yor nañ ci limbu takku ta tangor wi nekk ci dekk bi tam wax deug fa yalla bu garab yi gënuna yaatu gëna wasaro ci dekk bi dana ca doon safara kon ñi xamal ni képp ko xamné rek man nga fagandiku luy ar garab yi manam lo xamné dang ko mané ba garab gi aru boko amé bo démé ci Touba ci karam dañ la jox garabu xey nga man ko def sa buntu kër waye condition bi moy nga am luko ar nga am luko ar kon lolu moy condition bi Serigne Fallou Ndiaye nak mom mo yoré commission environnement bu garab yi xawma nak ba xam dana bëgg ma joxé numéro téléphone am wala dét kon fi ak may jéxal jotaay bu féké Serigne Fallou mi ngi may dégg bu ma joxé ndigal rek ma joxé numéro téléphone am bu féké joxuma ci ndigal itam ngeen xamné dal kon mom mo yoré lolu képp ko ci bëgg ci garab yi mom ngay jokkol kon ay garab la yo xamni Touba ci karam ñoko fagandiku ñu bëgg mu wasaro ci dëkk bi fepp fu way nek condition bi rek moy na nga wut matway yu ko mëna sam manam na nga am barrière bo xamni da nga ci mëna sam garab yi ndax bëgguñu itam joxé ko mu doon lo xamni lu ñuy sagane la mu yaquta ku nek mën nga ci jëriñu kon lolu moy luñu leen doon jotté waat kon ni ngeen ko xam liggéey la bu am solo bo xamné Touba ci karam mi ngi ci gis ngeen garab yi nekk ci deux voies yi ñom ñoko fi def bari na ci dëkk bi fu bari fo xamné kon ñoo fa def garab yoyé kon lu toll ci juroomi junni xay yo xamné kon yoré nañu ko kon bu fekkénte ni ci Serigne Fallou Ndiaye mi yoré wal environnement bi amna ndigal ngir joxé numéro ci radio bi ngir ku bëgg ci garab yoyé nga mëna jokko ak mom mu wax mu fekkénte ni ci xeyna lolu jubu ko itam mbokk yi dégg te bëgg ci garab yi daal ñu xam ne kon Touba ci kanam ay garab yoo xam ne kon képp ku ko itteewu ngir mu nga def ko sa buntu kër te nag loolu yaakaar na ñu ñëpp la war a ñor ñun ñëpp la war a itteel ndax dëkk bi suñu dëkk kon loolu itam lu ñu war a mën a bàyyi xel la ci 33 976 09 09 ñuwéel jotaay bi ICAP FM Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba asalaamaaleykum bisimilah ah kay ñu ngi siyaar
1: alhamdulillah dëgg sa biir ñu jëlum dëpp jàll la waye bu nga ñu lay journal dal dal da man ñu la ci dëkk dëkk di mi rek dëkk na ci mëru ci am jëf ci man atu lu mu xam digën da lay def ay def do do def ay ay ay balé la ci dal dëgg na mu mu tontu ne nay ma tax liggéey yi noy la leen dé la def wa Touba ji ñu ñu do neex la ndax ñom gën nañ wax way ñu mom légui ci dëgg sëlmu bi ñu gën sant ñepp baax na sool sall nek bañu yépp ñoo ñu sama jëf ci xef do dim xalaf do ñu ko xamna ci mu xamna ni ma ñu jëg jaar jant ci fasal ci ñoo ngi dañ ak ci ñu ko leg mo tam leg ñu waji ban ci ci yu sel nek ba ci ba ci ci gëni na ma ñu jaar dañ ñu ci ma na lan li soxal am ñaara bi ñi di sel bëc ci fa ci bañu ci deg gi mu ci deb ci sel na lañ ko ay ko mu da wax wala ko xolou ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu dafa wax ne ba ci tay waxone cëb ñu ko xol ñu nga am problème ndax ñu ñi ñu def ñu am na mëru di bo ma fa nek ngal manam lan ñi li ñu yéla nak yépp ci ñu ndax no lo gëssu kilifa da na ñu ci kilifa nak cëb ñu def bu xëdim bi gëna ci ko wax ne ku jënd am na ci police bu ja ak ak ñaar ci ne man nga ci ko di day ci ak la ko ñaar ci ne lool ak ñaar la ko ci ko yéss ko ngi yalla ngi ci wangay ngay ngay rang ngi ngi ko ak ba lay ngi ak ba ngi ngi ak waay ak ba defal di ngay ak ka ñaar ci ne nga lag ko jënd may ngay jume ngeen ci yi jaay ngi yi ci ci ci ci ci ba ba lag ko jënd ma lay ci gëna la ci te ko ñoo goy xew da nga xew da xew ban da suñu tuba ban la xel suñu tuba ki ma ci deug ak assalam taa te may xam na ci no ba dara do ba dara mbolo ya ya ci na ko xel ya mo tax na ko digal sa ngeen di ya ya mo sa sobe moy di yeuf waya nak bitti la mel mel yema ndar ka amna fo lolen dem man la te na ci ciar musuma jakalo mo musuma tok la ko ko xel tok musuma yeuf ko mo ko ya ko mo ko xamna di mi mo ko xam waya musuma musuma jox waya amna fo lolen yema waxa ni fala fala ko xam waya di fa teli mom ci jamono ci wal ba legi ni waxe suba tam waya wax deug yalla musuma gis mukk nek ni mel nal ni ma waxan jere sen dajje ak ci top ci li defal defal ba me boy ñaara di amu amu ko la xamna ni ci wati kanam jël graw di ko sekk te li mu am tuba ko ci akhlay taala mu am tuba te lepp etat mako wala defal da sey sey waxon ak la wadde te li ak qura ak fadikay mu ñu ko soom ko ma la yir la wax ñam ñam la defal defal def lu ñuko ñu wax ñu ñu xam ta ke di defal te kenu ko dëgg gën fo ya fo ja ma ci soor ya jëlé fone dëgg dem ci ma ci ma yaa laa ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci non ñu ko sunu bi xaris xali ci rop na tuba xaris xati la lepp lu ñu ko mu kenn ben bi bi ko ma jëgëti ko ci ci yaa bi mu ben imam bu ko baye yaa ci ñu ne nak ci ligé mom wala ko am tege
0: 33 976 09 09 Ikabrayo Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gi di bawo ci ndam Dar Walimul Khabis 103.5 Ikab Radio Université Cheikh Ahmed Bamba, salam alaykoum.
2: Ante.
0: Bakke.
2: Ali ziaré ba.
0: Bakke jërëjëf.
2: Sama fay ay ma perte won ba mu ko fi. Am nga lélé da ngay woté am ño xam ci ni dal ni ñew duñ comprendre ni ngeen di ziaré ba ci rakk wax la di ziar. Waye li ñuy wax ci moy manam bo ñëwé suñ koñ bi comme fi ma doon wax suñ yoon wi. Yoonu ñaari ponu wi metti na metti go xam ci ni wax deug yalla kenn mënu la ka wax xaw kanal yoy ñu fi gass man na la safra su juru jangoro la manam ay way la jammi way la ci ñenn ñi ndax it xeyna kanal yi tay manam fa gas gi ngi ko fa gas waral na tamit ndox mi nga xamanti ci ni dafa daan na ta fofu di dugg ci biir kër yi yépp dafa dem ci camp yi waye bimu duggé ci camp yi dafa daw manam jogé ngir jaar kawsara far jaar fetto continuer sol bop continuer ma nga jëm ta cey far yi ta camp yi ta côté station bi station fi nan digi fofu la jëm man na né la tamit amna fa tamit ay mbur yo xam ci ni ay néw bi do la lañ camp yi dañ ko daanel amna fi tamit ño xamanteni tamit installation dako lefasu ba nga xamanteni man dafa weng ba nga xamanteni ño ñëw ci danger amna fa ño xamanteni tamit seeni boutique nonu la daano tamit ci camp yi lolu yépp manam safra ci jur jangoro la parce que japp na ni so day defar nord bi yatuna da nga wara tambalé manam ci jamono jo xamanteni wax deug yalla do lor kenn nga commencé liggéey ndax tabo di liggéey ci distance nord bobu bu nawet bi ñëwé tamit sax ñu arrêté waye kenn ku ne xamna ni képp ku gis mbir ma ba xol ko na mu démé avant ñi magal ñoom lañ arrêté mënu ñu liggéey ndax ndox ma bari na stress na stress bo xam ci kenn xamul nu def wala foko yaq yo xamul ci ni waxuma la dara way yaq ala lu rew mu fa nek gis na fa tonop ciment bo xam ci ni non la tawte ba yaq non fer bi bo rombe tamit tan ci nek mo ko tasaro mel melakan bo xam ci kenn lu ka wax te dafa melni manam dal tepp fi dal dafa don lo xam ci kenn def lo neex amul control kenn do la wona kenn lu la doy na benen bi moy taw ya nga xamanteni tamit ñang koy dag buñ dagge tew man nañ ko lem koku du amanteni ndox ju romb ko dem seen yoon wala ñu dagu tew baye ko muy sorti am ñu dem seen yoon wala defar bañ koy defar du bax mo wañi ko di xet ci biir kambi te man duma gis ko ni ci woon duma gis ko ni ci toyna bu doon mbir mo xamanteni mbir mu bir mu doy war la so degge man la safara su jur jangolo la tay amna ño xamanteni tay ndox mi ni mi dawe romb leen mo warona wal dem ci en keur ma nga jaar sa kamé dem xeyna lolo bax ci ñom waye ñi nga xam ci ni dafa wañeku ronu seeni keur daane seenu ni am ci ay ñew gi dool yo xam dañu fexé fexé ba gor gorlu ba ma xamna ci lu wër gorlu ba tabax ba miiré seenu nit ba miiré miir ba daan ci kaw pante ba daan ci bi te ba lañu sa jubb kenn du xam kañ la pour même bu leen ko day defara tamit defar ko du gaaw mu doon ay méthode yo xam ni kenn xamul tokay wax man de wax deug yalla lima ci xam tuti moy man de ni may def moy heure bu ma xeye bala ma xet pour tanki ma and mo sun borom bolé mo len doñi dama damay melni manam ku yor ay heure wax len lima li nga xamanteni conseil len wax len def ndox mi ci nek wax len ñuy moy tante ko di ci jaar ku len di yoni nga nan di wo moy yoni wala nangam ak nangam wala nga adapté morom nan la mëno li nga ni nga daal ko fa xalé en général moko juroyam ku kenn tebe rek ñu bayil xani ñeppay def xale ko juroyam ma nga gis sax ñom ñu and buñ doone mbolo sax da nga gis ku def dara ni mëno li ñom ñepp koy def légui nak loolu moy dem ba andi loranga ta loranga bu amé da ngay gis bu daw kon nak lañ leen baye xel ñom yi nga xamanteni ñoy seeni ak ñom di leen saytu ndax ñin ñi wajur di jur leen yowmal xiyam sun borom ndax di laaj naka la yoré won sunu njabot juru dom boko defé da ngay koy baye xel bu baaxa ba di wax ak mom ndax mëno tamit fum tek tankam nga tek fa waye del wax ak mom bam dim bam bayu bare bare mu diko manam moy teunduk ndax ndox yu bon yi nga xam ni fu ne lay joge ñu ci nek ku sudu nono loolu yepp war nañ ko soorale bu baaxa ba waye ñun dal ñuy gëna ñaan di bal ci dëkk bi ndax man état bala may dé ñu naan état woto defal dëkk bi ñun ño wara defaro suñu bokk dëkk ak état montu limu soxla ñu di ko defal ba noppi sa li ñu bëgg ñun sëkk bi duñ ko defal ay laaj état limu am ci magal gi yow kay tay tawé wi tan laajal ci jëmi bopum maire bi limu am ci magal gi manam mo ci jëmi bopum sa war ko léral te léralu ko ndax li dëgg moy yow bo récolté ci magal auto bu dugg fay tan traite bu dugg fay tan kono publicité fay tan war nga léral askan wi né carrément ci kër bi mu ñëwé am nañ ci li def nañ ci li ci lañ ko bëgg jëmé ni lañ ci bëgg def mais amul do gis tax mun tax do gis photo lamp yu taxawal do gis len lo xamti luñ def lo xamti ni li ni mom ñun dañay gën ñebbi gi bo fi demone amine ndjay ñebbi mi ko demé amna tali yu duggal ci dëkk bu xamti mom moko demal so demone tay gi ni amna ay digënté yoonu faaw yo xamti maire ba ko defal kenn defuko digël pourquoi ñu japp ni manam mom maire bi dal amna yo xamti dañ na amul compétence am amul li amul li pour lan bala ngay wax gouvernement da ngay bay sawewi tanko bu wax ki nga xamanteni mom lañ denk fi manam mom ci jëmi bopam mo ne leral li nga xamanteni ni manam moy am ci maire bi mu ñi leral ni carrément amna li ci magal ci la ko bëgg dina malu daru man nan bi dañ la daan wo dañ lan ko dal bi seen xamul tañ da mënu ñoo fa ba def tay bo jaarul tan mom fet ko ko dal ni ñaan ko xess yalla genn fofu auto du dem auto di bo yore sa tank yow mi do fa mëna jaar photo e bal yep ngi ci so jaarone jogantay jommi so jaarone fenen jommi benen detang nak mom lima ci wax tuti moy comme yalla dogal na journaliste yi sutural nañ dekk bi ba do woné yenné kon nak manam ñi xam do yow seeni téléphone di vidéo ko def yow yoy nañ ko dakk ndox do amul mu solo sa bokk do nga la ndax ñun ñepp ay talibé rek té mënu sañon dañu bëgg dekk bu melni Makka ak Medina waye nak di woné yenné ya fa filmata di mëne yoy wër fa bokk la amun jariñ xeyna nak man nga xol lo xamanteni ci ni xeyna xawna door wa doy war nga video ko xol ko xamanteni ko la tanela ko la upp baxtan ak mom bu mu wax kon ne ngi tok tay jeug
0: jerejeuf ikap salam alaykum
3: salam alaykum wa rahmatullah
0: ni ziar ba
3: ala yu day ma fer mbey
0: seigne mamel
3: ngi ne jax mbey te dou ziar
0: jerejeuf fam
3: di len ma sawu jona yi te di ma sawu waxu jollu ci bo xamna ya nga yewo ko ci tekk bi ba nga sey di ñew ba nga nek benen ci fon na di dekk ñom seigne ma sey do di bare ma lol way ñun ñepp ko bokk ma sé gis ne tekk mo xayedina xayedina ba xaye bi gi yegg ci lol da da wara xay te na degg ci tay nak ay kaddu yo xamanteni am solo gi mo am solo degg na dayo mo taxon mo guddon ci jëm gi ngir dëggé na ay ci ñeen ngir ñepp mu ko xamné dëkk bi lu fi sëkk ñu la té lu fi baax itam ñu la lu fi wara baax itam ñu la kenn ci gi ñu ci and bi diñu fi defal lo xamanteni wax de yalla mën nañ ci dara dama dégg sank sunu kilifa bu baax xam na ne ci dessu kuy mengale baral bobu nga xamne ma aussi ci def nako ante bob chinois yi ak financement bobu mu doon laj dal mondial ak ni bu egypt bobu sax nga xamne dafa ni yaangi doon mengale legi dab gudayam ak amazon waye bu mu fatte itam ci bu melni france ci digenté 1850 japp 1870 amna presse bu fa nekkon bu doon wax ousmane li dal touba ci jamono bi ñu dund ci xayaade amna ci ñeeri at ak juroom ko ci gannaaw mom ñoo doon leen la tanoon sunu maam dongu lañ jël ci yor leen tuuf leen tik ak ay ben réseau d'assainissement bu au pluvial ak réseau d'assainissement bu au potable réseau d'assainissement bu au usé mom lañu boole def ko France dëkk bi ñu Paris di capitale ba def ko 2600 km boko tapé Google légui ding ko gis bokk yi gëssu lañu am jot ak gitté di xol réalisation yoy nga xamanteni ay mbolo ñoo andando ci benn gis gis bu leer defal ko seen bokk tek ci nak ñun ñu am lu ci bindal suñu bokk raay ba ngi ni ci jamono metté lool jamono yi fi ak rag da ko yoonu mo ni réaliser ci ñaar fukki wër wala fan wër wër manam ñaari at ak genn wal ci modou sama def ci 15 million ak juroom ci jamono bobu day ko doon xayma ay milliard la tere wu def na da ko bolé sunu doole jumaay touba ji da ko jitu sax jumaay ngare lu nit ñi yag degg na bam boy feena way jumaay touba ji fan wéri at lañ ko liggéey ci modou mustapha bi mu ko commencé 1933 ci 1963 bi cheikh mohammedou sade di jox kaddu bi fan wéri at la donte amna ay dog dog yu bari rek ci digënté ak projet yu mujj yi nga xamne ñepp ngi koy tuddu te dañu wax Touba c'est un ville spécial te bo de xol itam non ci sun biir ak sunu dëkk do xam lu ñu bëgg li ñuy bëgg tay moom lañu dañ ci ba te wolof day xlan tank mom day lam ba mu tall day tall ba mu ban ko rek ñu ñu wara xam lu ñu bëgg du jox jox jëm ci baña gesso kenn ku ci nekk li ngay seen ci dëkk bi nga bay ci sawewu tank def ci sa kim da lay katal ba mëna sax sax dëkk bi lu ñu boole ci dafa bari ndax ñun ñi fi nekk di fi dund ñun ñepp luñu bëgg tekke ñun ñepp luñu bëgg faato yalla na yeex waye ñun ñepp buñu faato fi lañu bëgg ni dañu bëgg itam su dañu jabo dund fi loolu ñu lënkele dëkk bi dafa lënkele wu ñu bari ak yeneen dëkk yana nek ma japp na nak dëgg la état mom niko Serigne Sall do waxe amna lu ko fi war ndax Touba ci Sénégal la nek waye li fi war état lepp ñun bu ñu bankoon suñu loxo ci xaar état defal nako kañ la dëkk bi ñak ndax gis nañ ci ñeen fukki at yi wala sax ci juroom benn fukki at yi taxaw bi nga xamanteni ni nguuru Sénégal taxaw na ko ci digënté dëkk bi di Touba waye bi jitu ñi am indépendance gis nañ Touba bi taxaway bu ñu amoon ñoom jamono yoron nguur gogu seen taxaway bu ñu amoon ak digënté dëkk bi ba doon nañ def taxé sax ñu dëkk bi gënté kon ganaw nun gisal man sunu bop ñun ñepp di gis li fi ci dëkk bi jaar ba exit yi est ce kon du won jar ñu ni kat état nañ ko soñu ci mu def li mu wara def ñu am kurel yuy saytu ni fi état bi wara def waye nun ak kan yu fi dëkke tambalé ku ci serigne ci ñu bokku mangé manko duma nofa ci dëkk defal dëkk bi ci misal da ma sé japp na dëkk bi di Touba ak mu ko moor nañ tay mëna dajalé ñetti 10 milliards ci biir bëti da gën ko yi ci misal tuwa dañ wax ni titre foncier la ñi naan 30 000 hectares ñi naan 32 000 hectares amna sax ñi yegg bay wax naan dëkk bi ngay mat ma 62 000 hectares ndax suuf ci dañ ko yok ay yoon bu mu ci mëna doon tay bu ñé titre foncier Seydou Touba bi tambalé ko ci jumaay Seydou Touba ci sun bopp képp go xamné am nga fi kër bo xamanteni ci taw tourna nak at ñu jëf amel nga tek ci foncier bo xamanteni dootul doon nak ay barkélom ay jaayante comme li ñu def sañ ta bañ lay def ndax addu ba mu dekk dekk bo fi mëna dem alali wa askan wo ñu liggéey dekk ba mel na mel bu du dekk bo xamné notone nga fay mo ron té ñu ni ku fi am kër at mu jëf amel nga suufa sëriñ bi manam bi de foncier bi képp ku nekk ci biir amel nga ko 50 000 francs ay exemple rek lay joxe 50 000 francs boko calculer won tay ci 300 000 ménages bayma fermé koku ay milliards yu bari la te nit ki ci at la koy genné kërëm ba nopi duggal ko ci biir Touba ndax dëkk bi kat dañ ci sentu ak xexi aduna ak xexi alakhir kon kenn ku ci nek jappalé alal gi ngay defat ci dëkk bi jappuna ni sor ben pass pass bi nga am ci adde gi nga joxe mom ngay am ci alal jo gi ngay joxe gi dëkk waxul naan ñi nga xamanteni day jé bi nga naan dëkk bi kenn duko fay képp ko xamanteni am nga borno fonté ci sa biir kër diw gi sa rebiné muy xellé ak mu jot ñu la amel nga dëkk Serigne Touba bi reuy ñaari junni koku boko défé ci 400 000 ménages wala 500 000 ménages bay ma fer alal ju bari nga ci mëna dajalé ba nopi defat ci dëkk Serigne Touba bi ci fexé am kurel go xamanteni il faut Touba ci ñu tolli ñu am ben comité scientifique kurel go xamné ay borom xam xam yu xam développement xam yokku aduna xam maîtriser li ñu wax boom démocratique bi ñu wax ndaw ñi ñi kané jamono ci dëkk bi ñu man ko pek ba man di nosal dëkk bi ay plan yo xamanteni ci ci ak ñaar fu kër ci ak ñun fu kër ci ak juroom fu kër dinañ xam lan lañ doora def ak nan lañ ko wara defé ak gën ala la ko mo waye ni rek muy démé ni tax mel tay tax jël la rek ba gis nañ mer bi nga xamné ñepp ngi dal ci kaw gis nañ seen ingénieur yi avant ñi wacc magal bi tali bi nga xamné ci mo demon kër bay la man jaar na ko kër bi dem rek dina dem kanko fi lañ taxaw wax ci wax yu tay xet ni buñ ko défaré bu soobu yalla do na gën nan melon jël million yi wa dëkk bi sa du ci alalé kenn ki ñam do alalu maire do alalu conseil alalu wa dëkk bi dëpp da xel leen di lo xamanteni ngir ño xam dañu bëgg nax dëkk bi ño xam seen ko lañu nax tay ji bo rexo da nga naan nam meloon sax mo gën neemu mel sax buñ ko dëpp da xé ba nak bam tawé da gis nañ ñu mel rom point b nonu la melat legi yoyu nak tank ñi ngi wii di dox dox wi ñuy doxé ñun askan wi lañuy jël suñu alal bu dé état la alal jim fi def ñun ñoko mom lañ ko bayyi xel bu dé maire yi alal jim fi def ñun ñoko mom lañ ko bayyi xel ba ci Touba di tanam bu ne alal di ni ko ci dëkk bi tam nun ak seen yi tam ñoko won ndax ñoko ñëpp di leen ko jox bu fekke nak amuñu kenn kurel buy sayte kenn kurel buy nafi programme mi do ngure mujjé dañu na dara waxa waxa wax ba nga yaakar ni bu sorté rek mom bambu jip maaka waye pourak dal ci den daana xéer sama yalla ñu suñu borom do la dimbu ñu ñëpp la kenn bu nekk li ngay yéenu ci dëkk bi ci lu baax yalla la ci suñu borom katanal ba nga am ko li ko bëggé
0: suñu borom kinte yagga serigne moustapha ci mo ci xewna xamni xarit jeppal ndere jerejeuf jerejeuf serigne mohammed fam ñu sant ko gërëm ko bu baaxa baax ikap radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam darwalimul khabir waxtu di jot na waye serigne fall jeng ndongal madiana amna ben ndeg bu ñu yoni xamna ñu tewlu ko rek taggo ko dogay ko ci jotay bi kon ñu tewlu señ fallu jeng
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh señ fall sir ma lay ziaru baa baa di rafet lu baax émission bi danaka dafa melni matal nga lepp yaak ci tv jang way dal xamna dana def ki dal man dal demb señ gal xom mom nga wax ñing koy delo ziaru baa baa baay way demb bima koy jall ji dal bima jare bu ko seub xadir fofu gis na fa lo xamne man dal gëmmoon sax ne neela dem ndax affaire bi mi ngi tambalé ci kër señ fallum señ murtlami ba ci kër señ mamor fofu ni mu mel wallahi alhasim mom le mom man gëmmoon ni neela demé mom le mom gëmmu ko won mom dem bi mo gisee moom dama tiit carrément wallahi alazim waral nañu bayyi fi ñuy liggéey ci dëkk bi yépp mën nañ ko bayyi te dem defar foofu ndax lii daal sëriñ jumaaj te sëriñ cheikh may sëriñ fallum sëriñ mourla nga xam ne këram sëriñ mourla parce que ñoo taxaloon benn mbedd fi dox ah te sëriñ mamor gi foofu yépp ba ba ngay jéggi mbeddum ko soxna asdawal na na mu mel ña nga ne ñu bare ko kenn jaaratu fa ah waaye sëriñ pap lii moom ëpp na moom ma xam nga daa jege jumaaj jéggi kës ne bu xaati loo tax ma ci wax bi ci desaati bund kër sëriñ mbacke soxna loo gii ñiñ fi jaayoon ay place ñu jaay leen ko ñu dem muhalim def na ci benn vidéo waaye lee ëpp na ñaari barab yi lee ëpp na ndax boo xoolee ba xool la muhalim wax nee na placement clandestin yiñ defoon courant ba ma nga ñu teg mu ànd ak mbalin ma ak ndox ma rappaj ji koo toog te bu courant ba daanoo ci kaw ndox mi rek lépp courant lay doon boobu ku fa jege nga yàqu fi mu oto yi jaaru duñ fa ña ngay jaar ca kë sëñ Saliou ak kë sëñ Damate te foofu ñu ngi waaj

warna yun. Isbi ang isto minu kay rajun. Rinim ti da woman bi bakit da ba? Asan tawaja ilaya fanda ba? Akamari laki mo wala kama. Wa minu taati nin mo na wali kama. يقعد للخبير والأليم ما دونه أليم والتسليم.

doom adama yi dañu sak ci jaamu gum malaika yi jaamu rek ñu ci dañu sak ci boole leen ko ci seen jaamu yi jaamu malaika yi ñom ben xéetu jaamu rek lañu am ñi nga xamne dañuy julli amna ci ñoo xamne dañuy ruko japp seen woom rek duy sigi ba sa taxaw amna ci ñoo xamne dañuy taxaw ba sa taxaw am ñoo xamne dañuy kepp seen jeeb ba sa taxaw waye duy sigi amna ci ñoo xamne dañuy diju di sabbal suñu borom ba sa taxaw waye kenn ku ci nek li ngay am ci maqama bobu mo xam ruko la wala sujjot la wala diju la wala taxaway la ben xefil bu ne da nga ci am lu upp jooni do fukki jooni do adama seen jeuf waye ñoo ñepp kenn ku ci nek maqama nga nek yalla subhanahu wa ta'ala mo le ci uppele boole yoy yep te teewul bi mu nek ci aduna bi ko wayef bo xamne yoy yep ngi ci mom kenn du ko xam ci mom day fook xalé yi di seeti ñu febar ñi buy ñew fek mbolo mu tok fam jot rek lay tok waye du nangu ñu jog diko xajal day ñew dalam bu xoti ko di foot yefam yereem di def lu nek lepp lo xamne nit ñi lañ koy def daf koy def ngir mat gi mu mat ba sun borom nek wa innaka la khalaqin azim xamne boole na le gëna reuy ak melni nit ñi ndax fa kontene ni ñu waxe ni malaika yenen dafa dañu wuté ndax malaika sun borom daf ko bind bind bo xamne dara du ko reuy du bufte buñu ëf rek nga xamne buñu jappone legi wali wala yenen ñu tej ko ci neek ba mu am fukki fan lekul nanu mu dé malaika buñ ko tejon ci bi man na fi ba sa taw du dé du wop du son du faté du jaxé nga xamni kon waye doom adama bu fekente na jaar na ci yoon nga xamni ci lañ ko bëgg jaarale moy ëpp doole malaika ëpp ko xam xam gën ko ndax ñi gën ci nit ñi ñoo gëna for ñi gën ci malaika yi ndax yonent yi ñoo gën ci nit ñi te yonent yi ñoo gën malaika yi yonent yi neñu ki ci gëna mat moy ki ci gëna niro nit ñi moy ki gëna wacc ba nit ñi man ko roy xam ngeen yonent yalla isa alayhi salatu wassalam seyul woon xam nga ne kon nit ñi mënu leena jox atté mënu leena attel sey ndax xamuko munu ñu ko ci roy itam xam nga mom genn walu malaika la won xam ni kon nit ñi am nañ ko ci mëna roy am na yo xam ni bu ñu ko ci roy nga xam ne yeneen yonent yi mat gi ñu mat ñoom ci ge yeneen wat yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn ku ci nek daf la gëna mat ci wet gu nek ba boko gisé mu gëna woyef ci nit ñi doko xamé lenn da lolu mat bu mat sorti gi motax kon li nga xam ne leppam yalla la téwul dana def os la manam bëru gogu ndax limu waxé né amna bërepp jamono yo xamné ma xajewuma ci lén luddul yalla kon wa os la os la buñ ko bolé ci fonki tasawuf amna solo moy arkanu bayti jamil qawm arba'ati ghayr asbun yar sumtun wa ju'un qalilun ba'dahu sahrun wa os la am shi waxum bi isharati yoy ñep nak nga boy ko ishara bo xamné dafa jogé ci sheikh murabbi bu mat di sheikh murabbi di sheikh muraqqi manam mo lay jaarale ci yoon wa ben mu jox la khirqa wala mu bind jox la wala mu wax la ci gemiñam mushafaha nela defal nangam loye nga xamne am nga ci ndigal ak iznul am bo le ko iznul khas bo ca nekke yaangi ci yoonu tusuf deug bo yexé de da nga ag ci ag way ba mu ci tegal al khawfi taw ba fakkene ngal nga ci masal bi na nga xamne señ bi dafa wax li imam al-ghazali wax ne amma tasawuf fardu ayni lan al-ghazali bidun mayni arkanuhu na'rif minha sab'a quf jurum nyar la sumtan wa ju'an wa ijtinab al-bid'a wa tawbatan wa sahran wa 'uzla thumma istiqamatan fa ni'mat al-husla muni wa zada shaykhuna al-yadali thabitan taqwa al-ilahi zahiran wa batinan ba nga xamne kon yim wax fofu ñent yi waxon nako ci xoqa xoqa dafa gattal tan neñu xoqa ak masalik ño fondé yoonu murid señ bi bi mu tambalé cipp señ ci Touba le bind xoqa xoqa masalik ko wujitu ndax masalik bi nga xamé né ñent at yi nga xamé né wëndelu nako di ziaré bërepp yu bari di sét ay wali ak borom yi xam xam nga xamné jël na ci wirdi yi bu ci nek wirdi nako ba tay wirdi ti jaar du qadi du shazali nga xamné bu ci nek jël nako ci doom adama nga xamné gëna bi dimé ci geej bi lañ ko faté loolu lepp yoonu ci sallallahu alayhi wasallam joxal ko ko bopam digënté ñent at yoy nga xamné ci la wacce ñim di ko wacce ci la agalé masaliku dina ci ñen fukki atam ci la dem ci geej gi moy ci ñent moy ci at yoy la at yoy kon ci daru salam la agalé masaliku dina bi mu sañcé Touba xam nga def daan def fu mu sañci rek talibé bu ñu amé ay soxna mbokki soxna yoy ñew ñu balli jaxassok nit ñi te bëggul woon ñu jaxassok nit ñi ndax mom dafa bëggoon di leen ber ñom rek duñ gis aduna bi duñ xam li xew ci aduna bi duñ jaxassok nit ñi bu ko defé bu leen selale ci terbiya ci di leen xifal di leen maral di leen tuddu yalla bu bari di leen liggéelo bañu mel nga xamni non lañu wara mel ci mero mat bi nga xamni mom la l'islam bëgg mu ber kenn ku ci nekk itam ana daara jo xamni yeew itam da ngay selal ñeneen di leen terbiya bu ag nga xamni bu continue won wa rew mepp
mbolem ku jëbbu da ngay add fa ci add way ba da ngay mel ci mel way bu gëna rafet ni nga xamne ñoom la yaral bopam non lañu mel waye nga xamne fu mu sañu ci bu xamne ne ñeneen nit add nañu ñew nañu fekk ci ñi nga xamne ñoom lañu ñoy seeni mbokk mu daldi bayyi fofu dem sañ ci xeneen xam nga ni bu mu sañ ci daru salam ci la joge sañ ci touba gannaaw gi la sañ mbacke bari bi mu ñëwé Touba nak bi mu né cipp matlabul fawzeyni ji nga naan mom la ndëkk way ci xoppa ñi na xoppa la ndëkk way xoppa bu ka udal mom la terele yoonu tasawuf ci nga xamné moy yoon bi mu jaarale talibé yi ndëkk ni ci leen jaarale bañu ag fañu ag xoppa nak dafa dal di gattal résumé danaka lim wax ci masalik résumé bi yépp mom la défaat ci xoppa motax ñu xoppa mo mujj masalik masalik daf ci wax né ndax bast la wax né amatu su fofor bu ay ni dal gazali bi do demé ni arkan hun ak munasaba sumtan waxon nako ci xoxal waju ad waxon nako ci xoxal wacina bal bid'a waxugo ci won wa tawbatan wa saharan sahar waxon nako mudis tawba ak istiqama ala sunna bi ci sayyidina ya dali tek ak bi nga xamne moy ijtinabul bid'a kon fof fi tawba buñ ko ci inde tawbatu modi tub tub dafa am sax nit ki bu deful len lu mu yitt ne lu wara tub lay fu mu tollu war nay tub ndax sun borom fa mag go xamne danaka bo deful won dara sax war nga tout ndax maga ni nga gisene legui kilifa bu maga mag bu togon fi nga romb ak say dal rek ñu la def nga ñak ci gin go xamne naka non julit bi ak mbinde mu doon xolam len nek ci luddul yalla rek war na ko tout ndax wa ma khalaqtu jinna wa insa illa liya'buduni sun borom gannaaw bindul nit ki luddul ngir jamm ko lenen lu mu fi def rek luddul jamm ko rek war na ko tout xamna nak doyali doom adama ba xamna doyali gi bari yu bari dañ leen ko jeenal leen ko jegal yu bari dañ leen ko top waye nit ki bu agge ci mat ki nga xamne moy doon khutbul khawsu du am ben xefinu bet bo xamne xolam nekul ci yalla du geesu dara lu gatt lepp mu ngi ko nek ci yalla xefinu bet du ko sagane yalla fu mu tollu ngi te ñooñu sax matul yu haq sun borom tabaarak wa ta'ala kon bu fekente ne tawbatu gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci bopam mo ne di len tuup man de benn bis dina ci tuup téméré yoon xam ngeen ne kon nit ki fu mu tollu war nay tuup bu defé lu mu yek bu deful lu mu yek bu fekkone ne bisab bepp defu ci dundul jaamu yalla war na ci boole tuup ki lan la tawk waaw kon tawba donc mom moy gustation la ko tubab di wax ci goulé jogé manam mu ngi melna légui da nga dégg way way wi neex ci yow ki dégg ko du neex ci mom wala ñu tek ñam amna ñam wu neex ci ki neexul ci ki seen buuy mo wuté naka non nak amna bu ñoo xamna ñoko gëna foorlé melna ka tay ndox mi ñu sann ci nebu ciëb dañ am diir ñu dindi ciëb bi ki mën na naan jooni litre la ki mën na naan du yëm xafka ciëb ki bu ñu teum rek yëk ciak gog fofu batay kon dawxam mo gëna deugër daw ko ké niko nonu nit ki ci yëk limu yëk ci yaram amna ñoo xamné ni ñuy yëgëm nagu yalla gi seen morom du ko yëgëde ñoom ni nga xamé né non la amé seen dawx ñi nga xamné ñoo gëna foor dawx ñoo ëpp ak dégg ci waxi suñu morom ñi nga xamné itam dañoo seenu gi yëk dafa gëna foor nga xamné ni ñuy yëgë magu suñu borom gi mo gëna foor nga xamne li ñuy wax itam non la leen di gëna duggé li ñuy wax lu jëm ci yalla non la leen di gëna duggé nga xamne bu ñuy jàng alcorane non la leen di gëna duggé dañuy am zokk bu bo xamne dañuy dal di yépp ay maana yo xamne yu koot la ñu suñu borom nga xamne dara du leen ko expliquer kenn du leen ko wax dañ koy yépp ba xamne dafa melni li mënul ñak non la loolu mëna nekk nga xamne bo leen la jëm dañ na leen lool rek mo mëna nekk zokk bobu ci la dégg yi rawante ci lay itam yoon yi wuté ndax dañuy yoon yalla yoon yi jëm ci yalla mu tol ni noy bindé fi niñ baré nan lañ tollo nga xamni kon ahlut tasawuf liñu bokalé qawaid yépp téwul kenn ku ci nek am nga yoon go xamni wuté ka fokk sa morom am nga yépp go xamni wuté ka fokk sa morom ci misal ni yëg yi wuté non la gis yi wuté ñu misalé ko ni nga xamné ñey yi ñenti gumba yi nga xamné ñoo doon misal ñey yi ni mel kenn ki nga xamné tank ñey yi la lamb ak yel bi nga xamne bu ko reñu ñey mel mu ne dafa melne benn ponkalum jeun bu ñu sant non la mel ki nga xamne ñox bi la lamb bu ñu ko reñu ñey mel mu ne dafa melne jaan ki nga xamne yaram mu ñey bi la ray bu ñu ko laage ñu ñey mel mu ñu dafa melne montagne bi nga wala ay saako ngaax yi ki nga xamne geen gi la lamb ñu ko waxe mu ñu dafa melne lar xamne kon nonu bu ñu de misal
ci bir maqam yu bari ni maqam yi wuté bu féké amna kenn ko xamné bu ñëwé raay na ñay yépp dana xam bi ñay mel ki xamné dafa am bëtt ñu xol ñay bi ba mu leer ko mu xam ni mu mel mom rek moy ci ci xam ñay yi na mu démé dëgg naka nonu nit ñi nonu lañu rawante itam ci zouk waye zouk dañ ko yar dañ ko daggi ba mu gëna dëgg loolu itam ki koy def moy cheikhou tarbiya moy docteur bi am biñu né niki aduna dafa melni hôpital la ñi fi ñak ñepp ay malade lañu yonenté yi ñoy médecin yi faje yonenté yi ñoy médecin yi faje wala ñoy pharmacien yi légui kumul awliya yi ñoy leen wutu ñoy médecin yi nga xamné ñoy adjoint yi ya jitu ya faade nga xamné ñom jangalé wuñu sharia kon jang ñi li ñu jangalé moy haqiqa batin nga xamné nit ki bu mourid bi talib bi bu accès rek dañu xam ban jangoro ci xéeti jangoro xol la amé ki dafa reuy ñi diko yalwaan lo ki dafa tayel wala dafa fukalé ñi diko wor lo ki dafa tayel ñi diko yonni ak diko liggéelo liggéey yu tiss ki dafa bëgg nelaw ñi diko sante liggéey yu guddi diko julli lo diko def lo ni ba nga xamne bis bu la gisé xamne yow mi sa tawat ji dañ na wër nga mu sét nak gannaaw wër nga légui da nga wara jaar ci yoon bi nga xamne ci ngay jaar ba ag mu tektal la yoon bi di lay ci jaarale non nga xamne ñoom kenn ku ci nekk ya nga amé sa piqûre ak sa ordonnance lay joxé man na ben ben fièvre bi ki man nako faje ne ke faje ko ne ke faje ko ne lolou liko waral woutek bouyi ak woutek makamay dok al khawf de ragal ragal sun borom tabaaraku ta'ala bokk na ci tasawuf ndax ragal yalla nimu demé kep ku am xel te gem da nga ragal yalla ndax ben nit ki xamul tém xamul ëllëgum xamul ci lu muy mujj ndax nit da nga nek di ko djub di jaamu sun borom ba sen sa rek déssé ko ci aduna mu daldi jadd def defi wa safara sun borom yu bëgg safara alhamdulillah wala sabab mi nga xamne qazman momu non la defon ci wa madina ñu la bokkon ñi wax nafiqi munafiqone yi mi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñew na mbolo mi and na ak mom captain bi ko top ñeme baña tuub wala rus nga ko ndax ñepp tuub nañu nga ne tuub nga jullit nga waye gëmulo ci dara ñu nek nak ci biir ñom di fexel yaronte bi di fexel l'islam rek Ousmane momu bi ñuy xare Uhud dafa demul jigen ñi ñew diko xass nan ko goor ñi am jom ñep dem nañu and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xare yi yow nga tedd fi mu dal di rus dal di jog sol mbubu ko ngam fab jaysim gatcho yor xejam ne day dem mu deme bo sété ñi ñu reey ñi nga xamné sahaba yi reey nañ leen li ci ëpp buñu né diw bu ñëwul ali nabi talib ko reey ni qusman ko reey wala diw li ci ëpp buñ waxé ñett yoon né diw ali nako reey diw ali dañu né diw qusman ko reey sok ni diw keneen ko reey yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono yoy muy xex di reey yefeur yi sallallahu alayhi wasallam né ku bëgg gis kuy dem safara na xol ki ba am sik xol yo xamné sik sak nañ ndax lool ñu ngi leen jaxalé jam jam yiñ ko jamon bi ñu ñibbi ci mo ne day jekali bopum ndax metit wi bi mu tebe fofu mu nutu la jog saaba yi ñew diko ndokel nan ko shahid nga am nga yoolu ñu lay ndokel ci yoolu ku de ci jihar ngir yalla jaay ci dara ci yalla ngir yëkëti baatu yalla mu ne man xexuma ngir ben diine xexuma ngir yëkëti ben islam sama jaloore maam sama maam yi momon medina su munawara wa makk ñew bëgg leen ci nat ñotax may xex ñu daldi fatali ko daldi fab xej bi rek jekali bopum yaronte bi sallallahu alayhi wasallam aksi ne len gis ngeen kan ci nit ñi dana jef jefi wa aljana ba sen sa defé ko mu jef jefi wa safara xamni koku doon xaré ba dara defé ko lulul demo mo xaru tay bopum naka non safan ba nit dana jef jefi wa safara ba ben sa defé ko mu jadd jef jefi wa aljana sun borom bolé ko ci wa aljana lolou buñ ko sété nit ki tax warna ragal sun borom assuré wul nit ki ne ko yow aljana rek nga jëm tax saaba yi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon na sax ne dun al asir fi mubashir fi bil jannati teewul karam lañu gëna am ko ragal ndax nima ko faral di waxe rek ñu bari daal nañ mako laaj ci borom bu ko nexé mu ne la duma la tabal safar bono tabal la fa taw xam du day wa mu ngi ci laaj wa jëngal nga xamne nit ki dana jëf ci dundam jëf jo xamne moy waral ak texé diam ndax bo xamé ne roga nga tambalé genn ay jëfum lay ñëk gis dana gis jëf ju taxaw jo xamne day mel na niir dox digëntéem ak yërmëndé yalla dox digëntéem ak léru yalla limal xolam ba mu ba ñaawal ko digënté bobu nga xamne itam ci la iblis di soppi ku nekk nit ko xamne ki ko xamon la naw ko yëm ko ci diiné mu amé aw melom dik melne mo man nan la nit ñi ko dañoo joom
dañu trompé bo démé xam dëgg gi rek néel déna ci diiné nasaraan wala néel déna ci diiné yahoud muy ko xamone ci l'islam muy ko ku baaxon ku doy war ko gëmon ko yémon ko nawon ko défé ma bu yërmu dé yalla dikul man nga wax ning ko dëng ko téggon rek ak nonu mu la wax ci digënté bo xamné digënté bu doy war la nit ci xélam du and ak mom nga xamné kon nit dana bok na ci ñaawal mucc jëw bu bari xamté jëw jëf yi nga xamné moy waral mucc gu ñaaw day soppiliku lu ñul kuk mel neew niir lendum kërus dox digënté xolu nit ki ak leer yalla wax loko lo xamné li di tax bu nit di faatu ñu sopp ku tok ci wétam nan la ilaha illallah la ilaha illallah ndax ku mucc ci salaam yi wala mucc ci sa xel da nga dem aljana waye bu gu ñu nga nan ko waxal la ilaha illallah ndax man na fekk sheytaane nan ko waxal nangam mu nan ko duma ko wax fekk yow bi ko nan waxal la ilaha nga defé yow la wax ko defé nga ñaaw ñort ci mom te dañu né rawat na digënté bobu sun borom fako jaam bi jort rek fa la koy tollu señ ci wax nako ci misal ina il akhbaru bi annahu inda zunun abidihi min khayr aw sharr yabin waxtu xamé né nit ko toll na ci digënté bobu fa mu jort né fa la ko sun borom fédalé bu jappone daf koy yubbu safara fofu la koy fété bu jappé daf koy yubbu aljina fofu la koy fété li tax nak nga mëna rafet jort ci sa bop ci sa borom ci digënté bobu moy yenn ci jëf yo xamné bok na ci xet li nit ñi am jëriñ ci nit ñi bok na ci yéene ci rafet yéene nit ñepp jamm bok na ci di défaré digënté bu yaqku bok na ci farlu ci jaamu yalla bok na ci tuub gu bari kon jullit bi bu bëgge taxé war nay fonk yoyu xawf bobu nak da fay lo xamné dafa am lu nek ci benen wet ga muy rajaa'u yaakar ndax nit ki bu ragalé ba ragal gi ëpp amna fo xam bu fa aggé yaakar day dal di dañ dootu yaakar yaakar itam day ag fo xamné bu ko nit ki aggé ci yaakar dootu ragal day dal di wolu rek ni mom aljana la jëm té lolu mandargam taxé gi la nan la nga bolé ñaar yépp ni sidna omar waxon né bu ñëwone yowul xiyam taxaw na ñu nek kenn do ngay dem aljana damay jappal koko mëna bu ñëw kenn do ngay dem safar damay defini koko mëna xamné kon bolé na xawf ak raja bolé na ragal ak yaakar ñum gëna maté ci bolé gi kon fiñu soppé nak yaakar ji ëpp ragal gi moy fi nga xamné day jégé na nit ki bu démé ba maggé torop xénul dé wala mu fièvre ba tollu ci sukkar wala mu fièvre ba metti na yaakaram ëpp yëm dem ñu kéf raja kilé ak ragalam waye ragal mom moy tax nit ki jëf moy tax nit ki tuup moy tax mu réccu ñu wéss won té ragal nit ki ci xalaat bu dé def tafakkur ndax ñaar yi zikru ak fikru moy li nga xamné moy bénéfice julit moy fikru moy xalam xalaat wéet ci sa bërepp di xalaat say bakkar di xalaat li nga wéssu te xamul lo li def ci sa dund man nga ci def lu la taxel wala di xalaat su quraat xalaat tiss bammel xalaat laaj tém ñaari malaayika yi xalaat taxaway bis penc ba ak jigi siraat xamul lo lol nepp lan mo ci doon sa xal xalaat yoyu dana dimbali nit ak fikru zikru di ko nit tuddu yalla sun borom ngi tagga gaani nga xamne dañu saxaw tuddu yalla dañu ko non la xiyamna ko wala ala jinu bin way dafa ko non fi xaf sabbi nga xam ko boole na zikru ak fikru kon xawfu non la meuna taxawé ci yoonu tasawuf lu ci tek yaa sabru muñ noy genn walu ngam genn walu diine waxam nañ ko fikru wax na ci legi tuti moy fikru dal boko day xalaat moy indi xam xam moy indi xam xamu yalla xam xam bo xamne sax xolé koy xam fikru koy indi ñene ni señ di waxe ci dal dina ni mo doon sababu bu wolu yoon yalla ibrahim alayhi salatu wassalam ba nga xamé ni yaayam jurne ko fek ba am bur bo xamne day ray liri gori mu nepp ko ba mu xaw mak bi mu ñëkke genn waxtu buddi la video la ñëkke gis bi mu xolé rek ci video yi mu ne ah bi di bu mu gis ne ki de xeyna moy sama borom nga xamne koku xalaat na ne amna borom ba muy xalel motax mu ne wala qadatna ibrahim rushdahu min qabl bi nga xamne ne video bi soox na mu ne ah kuy soox dal du sama borom sun borom du soox du fekk ka soox sun borom la sun ko wër wi feñ

0: deux cent xay yoo xam ne am na yeen yoo xam ne dolli nañ ko te préparé ko mooy bi ñëwee ba ci penc bi gis nañ ne am na ci benn portion boo xam ne dañ ko waroon def def nañ fi ay xay nga xam ne mooy journée de lancement bi. li ci des nag incha allah dañ ko fas yéene continuer ak population bi ndax garab bi du caagi de tubaa ci kanam commission da koy jëmbat di ko toppatoo waaye population bi ñoom ñoo koy toppatoo seen bopp. su ko defee ñun liñ ciy def rek mooy ginnaaw bi nga xamante ni bi jëmbat nañ garab yi def ci ay protège buntu kër bu ci nekk garab nga fa nekk da nga jàpp ne sa garab la yaa ko moom yow yaa ko war a toppatoo sëñ bi ndax garab yi garab yi sëñ bi la sëñ Moustapha moo joxe ndigal nañ ko ci jëmbat. ginnaaw loolu nag buñ ci noppee commission reboisement bi di des ci garab yi danañ ko fas yéene jëmbat ci yenn penc yi waaye séddale ko askan bi séddale bi nag nii rek lay demee képp koo xam ne am nga grillage de protection loo ci am lu mu toll boo ñëw jox lu toll noonu ci ay garab nga jëmbat ko ndax dëkk bi jëmbat fi garab yomb na yomb ndax boo woote ñëpp day ñëw jëmbat na la waaye yombut mooy suivi bi dafa jafe ndax lan jur yi nga xam ne leen bàyyi ñuy génn garab bu ñu romb lekk moo tax kon loolu dafa laaj ay taxawaay yoo xam ne population bi rek ñoom ñooñu ci mën a jàppale. kon appel bi ñu lancé boobu mooy képp koo xam ne tubaa ci kanam jëmbat na ak garab mu nekk sa buntu kër na nga xam ne sa garab yoo yaa ko war a toppatoo. ñu jël exemple ci bi nga xam ne defoon nañ ko daaw muy yoon Daar Rahman wax dëgg yàlla garab yi fa defoon daaw ren boo fa demee garab yëpp moomu sut man te boo demee population bi seen bopp ñoom ñoo ko doon toppatoo seen bopp. kon nag fii nga xam ne def nañ ko fi muy Baye Fall gi di tax ñu sawar ko fi indi mooy Baye Fall moom ndigal te gëm nañ ne bu leen joxee ndigal nañ ko toppatoo nañ ko toppatoo. li tax ñu taamu xëy xëy ñu xëy rek taamu ko ndax boo xoolee at yii weesu bi nga xamante ne bi journée de l'arbre national bi Touba lañ ko defee boobu président ñëw boobu année boobu ay arbre fruitier lañ fi indi woon ay junni arbre fruitier ën nañ ko ci dëkk bi waaye ginnaaw gi biñ ci waxtaanee gis nañ ne dëkk bi ak inondation yi nga xam ne am na fi wax nañ ne xëy bokk na di mën a jàpp ne na xëy li muy jël ci ndox bari na te it bokk na ci garab yi nga xam ne moo ëpp li muy dund durée de vie am loolu am na te gis nañ ne suuf Touba it xëy nangu na fi ndax boo gisee xëy yi nga xam ne jëmbat nañ ko fi muy li wër corniche bi te Baye Fall yi defoon ko ni ak boo jógee ci péage bi gis xëy yooyu diggante biñ ko fi ak ni mu toll te liñ bëgg mooy garab meññ ci dëkk bi loolu bokk na ci nga xam ne taamu nañ xëy waaye dàqut it am nañ ay garab yoo xam ne am nañ ko ñu ngi koy séddal lu mel ni maam nga am nañ dañ ko joxe mais li nga xam ne moo ëpp ci li ñuy joxe moom mooy ay garab xëy ndax gis nañu xëy durée de vie bi yàgg na mën naa jàppale ci li jëm ci wàllu inondation bi ndax li muy jël ci ndox bari na te it suufu Touba tamit xëy jubu na ko tàndarma yi loolu am na ñoo xam ne ñoom ñoo ko féet spécial xam nga Touba leen lu ñu nekk dafa am ñu ko dégg loolu am na ñoo xam ne ñoom ñu ko dégg spécial lépp lu ci sikk rek ñoom ñu ngi ko defal waaye bu mu ci tàllee Touba ci kanam it incha allah des na ci jàpp.
1: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
2: rajo UKAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ngeen wéy di ñu topp ci xibaaru guddi gi dañuy wax ci wàllu jafe-jafe ndox mi askan wi ne fii ci Touba di jànkonteel quartier Serigne Moustapha di ab gox bu ne fii ci Touba ngiraaneen ñoom nag ñu ne jafe-jafe yu mettee la ñuy jànkonteel ñu ne loolu nag ca taw bu njëkk ba sun jonni tey ña ngi koy jànkonteel loolu nag ñu ne bu ñu sañoon kilifa yi gën leen a taxaw tàggale leen ak jafe-jafe yooyu ñuy jànkonteel ci seen gox ba ñenn ci ñoom seen ay kàddu yuñ fa taatal ñu àndandoo teelu leen.
3: ku ñu dimbale ci ndox mi daal bu ñu mën a dimbale nañu jàppale loo xam ne mën nañ cee sutrlu ba mën a jànkante ndox mi waaye nag wax dëgg yàlla ndimbal moo fi amul.
4: Saliou bi tey la tudd ngiraaneen marché ngiraaneen lii mi tàmbali première taw bi mu taw après màggal Touba taw boobu waaw moo def déborde taw bu am doole bi njëkk noonu moo déborde woon après bassin fees mu dagg daal dem fito nii mi ngi jaawal jëm côté Daru Khadim jàll ba feeto jëm bopp tëri ci kaw côté Kawsara Kawsara ak Daru Khadim sori wu ñoom ñaar ñoo taxaloo dañoo dem ba affaire yi déborde après ñun ñu woote ci lañu woo chef de chantier bi ñu ñëw ak waa Sapor ba ci policier yi sa ñëw ba ay coow yu ndaw ndawaan am fi ndax dañoo bëggoon a baare fi fu ndox mi bañ a jàll ndax buñ ko baaree du baax ci kër yi dëkk fii ndax dañ ko baaree ndox mi déborde dem dugg ci kër yi après ba coow yu ndaw ndawaan am fi ba police mujj fi sax ñoo ñëw intervenir ba gars yi kii continuer liggéey bi ndox mi waa sonn rek sonn trop dëgg yàlla ñun moom sonn nañ lool di sàkku nag kilifa yi ñu gën ñoo gees ndax ñun ay néew doole lañ am na loo xam ne mënuluñ ko suñ bopp moo tax ñu teg leen fi sonn nañ lool daal ci ndox mi te nag wax dëgg yàlla ay néeru doole lañ ñun suñ man bariwut liñ man mooy wootewal rek loolu rek lañ man ndax daanaka ci kër gi ci kanam rek foofu la sànc bi yam suuf boobu nag ci lañ arrêté liggéey bi ndax ñoom ndox mi sama leentere liggéey waaw bi ndox mi daggee ñoom ci lañ arrêté seen sànc yi daal dem waaw ñu ngi beneen côté lañ ñàkk ñoom sànc tool yi waaw ñun daal ñoo ngi woo kilifa yi ak DG ONAS bi ak ministre bi ñu jàppale ñu bu baax a baax ndax ñu ngi dund jafe-jafe yoo xam ne wax dëgg yàlla mënuñoo wax suñu barsëru di woote wallu daal ñoom ñu gën ñoo jàppale bu baax a baax na ñun ay néew doole lañ te nguur gi ci nekk dañ ci nguur gi fi nekk dañ cee sonn lool bañ fallu sacrifier suñu liggéey def suñu lépp jàppale leen bañ fallu kon nag war nañoo gees bu baax a baax waruñu ñoo fàtte waaw loolu daal lañu sàkk kilifa yi dëkk bi nag ndax Touba nag dëkku kilifteef la ku fi wax ci kilifa yi ngay njëkke ñoo ngi sàkk kilifa yi dimbale ñu bu baax a baax.
2: fu soriwul quartier boobu it ba tey benn la rek muy foofee ca ngiraaneen waaye fee moom lañ naan xaar Bamba ñoom it ne it ñaga ca seen i jafe-jafe loolu yi waral la kenn ñuy soññ kilifa yi ne nañ nag jàpp na ne lu ci bare bare ak

0: rikuna tubiru bitayru mawarla sukuna los gombanu na dilabalu yalla yawmi amal sama'in ulya sukuna talal laylo ho ya salam
1: jamani jamu jamani wayduna
0: rijuna tubiru bitayru mawarla sukuna los gombanu na dilabalu yalla yawmi amal sama'in ulya sukuna talal laylo ho ya salam
1: jamani jamu jamani wayduna
0: yalla setluna setan tal khamna limawesu nidu yaw lepp man la nax lepp nyaawna su fasak mbax jara tul won ngala man kon yeuremal jam bu tuti bi ya salam
1: jamani jamu jamani wayduna
0: yalla setluna setan tal khamna limawesu nidu yaw lepp man la nax lepp nyaawna su fasak mbax jara tul won ngala man kon yeuremal jam bu tuti bi ya salam
1: jamani jamu jamani wayduna
0: yalla kula wo wona burde gi kula ñaan am epp nga jam yaakar la yow nga di neenal kula ñaan warna jam bañaan boromam

0: man yalna Muhammad ya rama ya rama yalna Muhammad ya rama ya rama yalna Muhammad ya rama ya rama sang ba ci medina
1: ya rama ya rama yalna Muhammad
0: ya rama
1: ya rama
0: ya rama sangaba jarama jarama sangaba ci medina
2: tulen tu titaino way serin sal wala al tuwar na kun santunal serin sal
1: wala
2: tulen tu titaino way serin sal
1: wala
2: al tuwar na kun santunal serin sal
1: wala
2: Eklu len tu titaino ay serin sal
1: wala
2: tan tu warna kuni tan tu nan serin sal
1: wala
2: Eklu len tu titaino ay serin sal
1: wala
2: tan tu warna kuni tan tu nan serin sal
1: wala
2: Eklu len tu titaino ay serin sal
1: wala
2: tan tu warna kuni tan tu nan serin sal
1: wala
2: Ya qalaban lillah murambul ahle
1: wala
2: aqiyati ayma ya fujallu fofe
1: wala
2: ya qalaban lillah murambul ahle
1: wala
2: aqiyati ayma ya fujallu fofe ya qalaban lillah murambul ahle
1: wala
2: aqiyati ayma ya fujallu fofe yalla qabulu do yalla moy ki xambal
1: wala
2: ndemu ba fatih salimi baram al
1: wala
2: yalla qabulu do yalla
3: moy ki
2: xambal
1: wala
2: ndemu ba fatih salimi baram al
1: wala
2: ko bi deg ñu na yalla jox na koy boot
1: wala
2: mo deme chama mo mala sheikh salangi
1: wala
2: o fi deg ñu na yalla jox na koy moot
1: wala
2: mo deme chama buna la cheikh salengi
1: wala
2: lo fi gis mu taqamo ko bayino ni
1: wala
2: serigne bi mom lu mo ne yalla japp lolé lo fi gis mu taqamo ko bayino ni
1: wala
2: serigne bi mom lu mo ne yalla japp lolé yalla moko ñor du wax mi ndee di soxlam
1: wala
2: yepp ko ko gam dalay defal li gam dal
1: wala
2: wala bar ñu xam mu jël ko ful ko del
1: wala
2: ye xal ko sutura ko ko bal ko mo ya wala bar ñu xam mu jël ko ful ko del
1: wala
2: ye xal ko sutura ko ko bal ko mo ya yalla mom lu ko neex def sampu na señ bi
1: wala
2: def ko jantu bu penku ci kaw mi ndefe
1: wala
2: jantu ak na ngu ñoyam señ bi moy njit
1: wala
2: yalla mom lu ko def amul tuna det yela ñew jariñu moy li app mama
1: wala
2: señ salangal dal babir
1: dina
2: Sering salam
1: dal babir
2: dinana Baram lagam sering salam dal
1: babir dinana
2: Baram lagam sering salam
1: dal babir dinana
2: Baram jurur sering salam dal
1: babir dinana
2: Alum Sheikh Bejo sering salam dal
1: babir dinana
2: Alum Sheikh Bejo sering salam
1: dal babir dinana
2: Baram lagam sering salam
1: dal babir dinana
2: Hamu tan tuge sering salam
1: mandal
2: Hamu tan tuge sering salam
1: mandal
2: Hamu tan tuge sering salam mandal
3: Baram jikabe
2: sering salam mandal
1: Baram
2: lagam sering salam
1: mandal
2: Baram jurur sering salam
1: mandal
2: Baram khabar sering salam
1: mandal
2: Baram khair kwam sering salam
1: mandal
2: Baram Sheikh Bejo sering salam
1: mandal
2: Baram lagam moy tulen di kosakal morom amul nas
1: Wala
2: Watu am kuni mel mom bi jinni ak nas
1: Wala
2: Moy tulen di kosakal morom amul nas
1: Wala
2: Watu am kuni mel mom bi jinni ak nas
1: Wala
2: Moy tulen di kosakal morom amul nas Do tu ab ku ni mel mo di dinna ma malaika amsak lenilu dulnyam yalla dala kham serin bi mor dangalum yo waqit bi tak nga dab serin bi cing ba kon nga wax ni mo fi gat ni mo fi kharba serin sal ku ko sopu de dem jinama e kham bi ku ko sopu de dem jinana serin sal ku ko sopu de dem jinana Cheikh Abi ko ko sopu de dem dinana Allahne sen waru gar war na be pudongo
1: Walay
2: mo gani jegani ay serin ba kongo
1: Walay
2: ek dala jeregam ay miram da fay leer
1: Walay
2: aduna akhira mu falla ngay bur
1: Walay
2: doko am ci fenen ba lenen ludul mom
1: Walay
2: a fenen ci fudul mom serin ben mom
1: Walay
2: Sen tu bay keman al rabbal baraya
1: baraya
2: e kamili khalil baraya sen tu bay keman al rabbal baraya
1: baraya

0: len ci ci mom telu wax jalaré ndax da fe defal lu kem deful danoyé ma ngi del ci ci mom delu wax jalaré ndax da fe defal lu kem deful danoyé ma ngi del ci ci mom delu wax jalaré ndax da fe defal lu kem deful danoyé ma ngi del ci ci mom delu wax jalaré ndax da fe defal lu kem deful danoyé Holiseb de mamotax Serigne Touba wala xeqal nasarani ba Serigne Touba wala am murid na usan fate xamne Touba wala yepp kuy taxe ngay taxe suboba mun murid na usan fate xamne Touba wala yepp kuy taxe ngay taxe suboba Serigne Touba limu fekkon ci rew mi moy li wala e farak musiba nar lay tey Serigne Touba limu fekkon ci rew mi moy li
1: ka besen
0: e farak musiba nar lay tey cedda ak nasaran bi di andi taxar wala yara fek ni fi di bur di nan ba jaxar wala cedda ak nasaran bi di andi taxar yara fek ni fi di bur di nan ba jaxar wala di ñew taxawal ke bu lo ki dara wala ya pa dal gi nan lay moy manara dal di wax ne ma fi man yan ga ñi ñew leen ma fi raw te ma fi gën xama xamoo leen yàlla jox na ma lu kenn yorul ci soo daan ndax te ma fi wet lu kenn yorul ci bii daan wala yowmal qiyaamee sama loxo bu tuddi kum seddul dangay fande xaqaam na fal fi am ñu ñëw di jébbalu am na fa ñuy toog yenn mag ñi naan xanaa xamoo ne daagoog ayoye admiram serigne ba tambale feen dem ca kaw ba fawqa abdamel akub teeñ ñu ñoo fexe bañ yóbbu sëñ bi biir géej sëñ bi moo fexe ba génne samba biir géej ñooñu ñoo fexe bañ yóbbu sëñ bi biir géej sëñ bi moo fexe ba génne samba biir géej ñooñu ñoo fexe bañ yóbbu sëñ bi biir géej sëñ bi moo fexe ba génne samba biir géej moo fi andi ak njigal duggum konal moom yëpp def safaan ba ay tubaaba nuy moom moo fi andi ak njegal duggum konal moom yëpp def safaan ba ay tubaaba nuy moom dal na moom ku ko toñ ndax di kuy fayanto tubaab yee ngi fi nekkoon te daan ko fonto dal na moom ku ko toñ ndax di kuy fayanto tubaab yee ngi fi nekkoon te daan ko fonto dal na moom ku ko toñ ndax di kuy fayanto tubaab yee ngi fi nekkoon te daan ko fonto dal na moom ku ko toñ ndax di kuy fayanto tubaab yee ngi fi nekkoon te daan ko fonto dal na moom ku ko toñ ndax di kuy fayanto tubaab yee ngi fi nekkoon te daan ko fonto ay ma wax lali tax seeti bamba kwalif yaa jum la tan partuma yaa ki def deg ay ma wax lali tax seeti bamba talif yaa jum la tan partuma yaa ki def deg gouverneur lañu wax kaawal gaa ci sëñ bi baate kon lu ko may yow nga jóg ci dun bi gouverneur lañu wax kaawal gaa ci sëñ bi baate kon lu ko may yow nga jóg ci dun bi gouverneur lañu wax kaawal gaa ci sëñ bi baate kon lu ko may yow nga jóg ci dun bi gouverneur lañu wax kaawal gaa ci sëñ bi baate kon lu ko may yow nga jóg ci dun bi jël na ay gobar ba dal di def ci biir gaal nee na day jaat li ngeen ko def du leen baal ñëpp a xam buur siin moom ku mënoo feen juuf moo ko teele wax ne bamba moo fi gën suuf ñëpp a xam buur siin moom ku mënoo feen juuf moo ko seere wax ne bamba moo fi gën suuf ñëpp a xam buur siin moom ku mënoo feen juuf

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أدنى بي بجدية أم داني بحي بجدية أم بريون لوي بجدية مغاي غمنا كتحة كهم لوان كربية أكهم كربية مبون دني بسربية كلين دي وحنا كتحة تواتي وان شعبنا بنيب ويهي فاقنا nan jema dadad mu te jema weji mu wata cha bamba dem ci wan ko fil jehra jam ci ka ko sun nan ni bi def kun def yon mu na ka pe he afiye du dem ba do am dikem fi haba ay do am dikem mo rawi bokko rawi dom top ni wat len noy pexe ak yeen morom yaay topuma serigne moy biyaay topuma nim jeema walli sen poma ya ba pomi ngeen di fi cheikh ibrahim gamba langi lo mo tapu dedu adina afakona bamba swatino wajena aljena itehe masna xibaara ngebulom bay wax ni yalla ni ko mom wa ko ne bamba mo la mom raaji ko jox ko fe ketal ko yo an wa amri ya aw baraw pexen mari bangaram bari murid te do turadi jaxya mu dal di dem tayba dakar ngir be gi bamba di baka seadna bajis ba serin na da magey fami ngiram dal ci way mu war ko bamba mar mu re serin bañan ko ko taxe wax ko te tal ya ba mom serin ba war ko la ba mom fami gis na ko ko mom mu dal fi mbiram joxe ma wax la gis ba ndax mu wor ñaar ci fam ci wero ko bi je dibe len dir no wo cheikh ibrahim ray pexe musaba dar baji dile ma badir ki apna len lam duray bi warna len kum tollo fal baynah nah waxna ni tuj kan mudem te serigne ba lam liram ba ken do mo ci ba ñom luddul ci bis banu pexe Yarama Jehu Rafa Yarama Cheikh Ibrahim Yarama Cheikh Ibrahim lampu bi Cheikh Bamba taw leral ngir yami ya kamal yalla nga tolli berafi bamu ñewé mbacké kajo fekko na daara yi du so mo jaka yalla andiro ni di ko re adi tax tax yalo ligey fana ne ro gaay ne law banam ko re balay ginar ni kor kor mo ka wal daaw dahi mo ba xawal yodi ram mo no tere wu yodi nam ja ko no jang fa mam mo mi murid gay fexe fe ko na daay di dir mo di ndi alal ba di ber lu bamba wax mu daali murun mo sa am daali ga mo bagal fali zagar mo bagal zakal ka mo bagal zago sikar daw fa bay di roh roh ba mu demi mbake bawol dam na wa ker gi bawol may sok day roti di wal bale ligey di ko joxe lu bamba wax mu dal di naw foore di reey de sante saw nan ko da ngay del tu ginaaw jangin murid dum pexe mbolé mburi di ko soom mel dabu mata yew ba mu jefar ñepp ne fi melam na far di ko doxé mujibu far amul maram far jani bop jani dom jarama jarama hadim wacc nga waccale nga tax yaw musallaa ajoon digal naka nga jox takon digal kal sabar buñ ko mugal gar ni la tam ni jeh ya jek jebal sa xol fekkon nga gaay ay xor xor ñele takal ñele fetal ya xal ngir mi ñi doxé ya xam seen bi ya xare daw yelente ku seen ba jeb ya bari ngariñ wa ne ya ganga na he am ngay daram ba am ngaram xam sey daram jende ngaram ma sa am tabal ngaram ay bi ni dal nga daan joxe jox nga ko aji gileem ni sabu ngor do sabe ko am xada ya joxe te do falil wal amek sanda dada dem bagabon di abay sa koyro di war ci gal ya yori bon do de ci la bamuy na mo tax nga melni ak taxar ko na ra dem na ba jaar ku ñani pass na seeti jaar bu mu nek banana tak cheikh bamba kawo mustafa cheikh ibrata lo mustafa digeenté marwa tak safa ya ji war na ba doxi cheikh bamba amnam fallilu ya gida amnam fallilu ku gem na faale fallilu kon ak mu jëm doot taraxu cheikh bamba begleenam basir cheikh ibra begleenam basir ngeen mo ci dem lek basur jege yalla na kay togi joxe cheikh bamba amnam salu cheikh ibra amnam salu non jëm raji salu bañu bi aljana ite cheikh bamba mama abdullah cheikh bamba abdullah abdu nek matna way bu wedi ci bokay cheikh yalla ni aw sen tanki bay ba mu gi tolle sen bay ba mu ju wala sen gay amin allah ñeppay taxe cheikh ibrahim na waccina lu mo sa ayo fajina ba fayeni bi aljana nan farlu tay ni joxe ken musla gis sa tamu boy di daw ka koy muslo ka joy mo jara way ta jara joy ci aduna manal na jeglul man net li bi ay ndamam ba gay delo xam biram ba xali beg ba delu gam yegi ragal yox yox ya rama ndal sayna bu jay e zona jara yo di jay ya ko mosal wa ngare jay saw ngani rotna ya fexe digante njuke jamati dan dan foro ko soli bo ya tax ba dina di bale to hol yo kon man da to he domi damel ya bi newon ya damu mbir mon yoronte ñepp ñepp ngi fi non ken amatu lu muy fexé ya yobu mbaxam joxofo ya tax ba xol ba do tofu ya tax mu sen ya dungur fabiyatu ngem di laaj fexé te xam ñu mosna yori di ñu jëm di way ya na ko ndum muy ras di bakki ki tay muy ya na nun ay fexé ya tax ba de la taxaw ci buntu di bakar waya lu baye yak dakar ngir sopp bamba mi jox xam ni mo don don bo lu mo sawa ni dali bur la dale mbako ba kajor no amé won seen bexé ya tax ba soxna ben nafal aga jire ci la la fal del doomi soxna yi di tal dina juray dina doxé ya xamni seen bayamam feder batala gul tanum musa gis ay jamono ala badaw yahyatu ya tahba abdullah yaqi lam din digal farnako lagay giro mo jarak tabay tan di joxe jaxam ni musna dog di mom tay ji ma fekk borom ngay denki donam jap sangam ni doy na xaba day fexe serabal amul morom ak na mbal yu tal ne mom leral na tan ko ma sawam li yaqdurat nyah nyah da dalen dar da ca dakar yalla ginaaw yoom sahar mbar mu fi reey bañekar ci ibra yalla jey fe la dalen dar ba ca dakar yalla ginaaw yoom sahar mbar mu fi reey bañekar ci ibra ngay laaj fe ndar la ko do li jara may laa la bop jara te way kadwa samba jara may mota denon bay bax baxi mu jog fa ci ndar na faal dal fa do ni ngone faal def ko ni lampu ñu taal tay ngi ni naw mo bay taxe laa ram ja sarba ku ñu mudu illa ba nga fa ni ku ñu lak ni ko xet ñepp ba wa ba nga ay na xet serigne bi ñew ngur bel mu ñor da day kërëm ya doot ndaw bu deek bajjat ñam ya du ñew bamba mbolem mulid yi makelam kenn xamatu ko serigne ku ni ngi ya dal bi dem adna soppi jax jax mu dali kay bi mustafa ngir xam ni yoon al istiba mag ñepp dem mom ñaba mudla taqo ko yah yah da xeyna fek ab jangam tuba ak ki won sama bamba ko ji te lo ñu digal te ben ko ma ko yi te xey ma ngay jam ak ko li dalam ni ma gel gi ni dalam dina lu raw ni be tam na lu raw lan do an te xey ngaram lay ni mbay garam aba bakar ma jek jam la jeex bamba di tegal fi araba al bihta man ko ma yol bay sala haba bakar yor farison yel ta di dina ya to bal yalla ko bamba fa joxe musa ni wala fa yalla ko jeex bamba ful tabale ko gay dogal yo xamni ken di yo yo amine amine ngire amine ndax ñu boole leen ci mbootu way ba lu ngeen sakko ak am ko taxe subhan rabbik rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah
1: alhamdulillah assalam lay tambaleti fil karam musalliyan على الإمام ينين بجيت سنغ الحمد لله السلام لا يتنبلتي في الكلام مسليا على الإمام ينين بجيت سنغ مدل سوى مريد دام ويكو دقن منام ننويشي مصطفى المام jitul murid bamba bis bam jale ahmadu dam indiko touba munekam batax muridi ñew diram magal ko warna bokku tarikhu binigatam tawam tashin lalikhatam difuglu mustafa jafam wessal na yari fek mo wax la leuf talam ya xam fessel jalore am saxal lisanuha lani waxal ma waxlu fuq noq ya tawam sesin labam badem bawam tesin atumrenam temer ya bi fesindam yegna ca sangu xarno ya tawam sesin labam badem bawam tesin atumrenam temer ya bi fesindam yegna ca sangu xarno ya ku samp mbir di ko lawal temer ya tadan bakla warna sey gewal yelo nga mbollem bak Cheikh Mustafa Mbacke, yelo ngambolem Mbacke.

0: ngengen jiraya saytu nga yon wi bam taxaw nga xal ngir mi ñepp haw wotel ko ñepp wab ñew jaara mo nga lamb je cheikh musa makke jaara mo nga lamb ye magal gi andi na ya rab ak asiya ki ñu ñorop wallahi ken dula xarab lek paga yi yalla ya bis bi la yalla dimbalé bis bi la yalla jéggalé bis la bu yalla sédalé ay may ca gaayu fekk bis bi lay jarna war ci gal di jow batam bi sénégal malé guiné ki portugal ñew nañ né gaay gambie bis bi lé jarna war ci gal di jow batam bi senegal malé guiné ki portugal ñew nañ né gaay gambie bis bi lé jarna war jana ma ropala ni dekk naw ngir man di téla wuy ci gaaw fex leen ta jajj salé jarna fandam dox ci naaj bereer ci man di ngeen di laaj bu dikate na ngeen ko mo gitti bi su mag am de ko wote nel bereet ñaar fukki fan ci tam xarit mbokk ki jaamura xarit bu kenn geesu ngante cheikh mustafa wote neen bul wute li du neenu neen telem telem du ngeen ko seen faduna wu gibada ya xam xam ba rawna jeni da xamena sunna tok bi da kangam bu reey la monu da hubbe masal yulunti ak yeewu jonne yeewu len ngemen tuweyna gimilen bu len tan xamlu wuy ci len roy len ca gaayu yegg amon na gaayu yalla ye ba taxna bi
1: kapeten
0: ñu wuy ci lef du len te ci yalla gaayu yow ya amon na gaayu reereer ba bis bi mësla tax ñu bur neenal ko dana ñak mur law la ma gaayu ri jaarama mbeur ma ko taran xarnu bi matna sekren wallahi am di adiron ya gitti per yu gudd sap sampu musla dang day sambar mi aw jenam du nay ginnani yar yu gulay rango nga pal yu tedde cheikh mustafa mbake rango nga pal yu tedde ya nu jamal jaw fal fara tayaru tagale ak mira ya taqbanu solid dara fakka la tek ci wag ya cheikh mustafa mbake ya nu jamal jaw fal fara tayaru tagale ak mira ya taqbanu solid dara fakka la tek ci wag geju ngeureum ga ya ko fus ya nu duyel bagan yu fess tay borom darul hudus dundal nga mbollem jinne geju ngeureum ga ya ko hus ya nu duyel bagan yu fess tay borom darul hudus dundal nga mbollem jinne saw ngagn rot na ya di beur ya namp ya riwe ni ngor sey ndegu saxna ya ko dar ci pey bur yu fadu sa bay ba ya ko tarbiyal njabot gi ya ko terxiyal wote mburey bi ya ko yal ci gil nga mbollem bokk cheikh mustafa mbake ci gil nga mbollem bokk jikko yenen ba ngay dalo ko dam sa bay ba ngay solo jarama njol amintul sigil nganda makokiya bambal rang mayute wajalla joxla abligey ya gadura yow negi sey wa man nga domi ci dom ya gadura yow negi sey wa man nga domi ci dom sa bay ba amna lembugon wam sesi yow la fi tegon jaxla ci buntu bam ge gon ya deg jax yu nebu ye cheikh mustafa mbake matna khalifa matna dom yirif na ñepp ngir jiko mbeur yépp xamna ñuk ci rom mo mëna jité dan ya cheikh mustafa mbake mo mëna jité dan ya jurbel la bamba loxaso mbeur yépp dal di jaxaso kérok la mustafa faso motali mbolem denk jurbel la bamba loxaso mbeur yépp dal di jaxaso kérok la mustafa faso motali mbolem denk wam sesi taxna ñepp wit demam gi taxna ñepp tit burul kon ak ki ko fi wut kon yol mi dem ci geje baram tuba wam sesi taxna ñepp wit sa dem gi taxna ñepp tit burul kon ak ki ko fi wut kon yol mi dem ci geje deglu ma wax la ak demam ak mag ña teewe ay mbiram waajal ko def ko ci kërëm kérok tefatuñ waxtu deglu ma wax la ak demam ak mag ña teewe ay mbiram waajal ko def ko ci kërëm kérok tefatuñ waxtu guddik alarba lañ ko fat ñaar fukki fan ci utam xarit wam jesi tabbi nañ nawet mouride khous ca dekk la xew kérok fa ngir bala taxna nu fatte karbala ngir kanu da karal bala faduna tagok soppe la xew kérok fa ngir bala taxna nu fatte karbala ngir kanu da karal bala faduna tagok soppe yari muhammad dom yawon xejjam ya ñoko waajalon addagani ma ñepp min ta ndaxiraw na gadd ci xari jang ma sant joop mo leen ñettel bamba ko soop yitem de reyna masla di ci yalla ga yu sam wa qalbuka ma ngi joy wa qalbuka ma ngi joy qalbuka magi joy bobe batay ba faf ñoy demam gi taxna ruuy goy fuñ de tirasi xont ñu dal di gare abdallah ci kër ga tek ca jojoy kérok la am di wutu bayyi ta moya bal way gungu bamba ko wolu ci jotaay denku ko na ko rikwaay bis boba tubala lu hay bunte ma dem ci
1: gambien
0: cheikh moussa mbake bis boba tubala lu hay bunte ma dem ci ndindi yen ko fa yen bu reuy te dis lolo waral bis bam ni dis cheikh moussa dik ne sos mun ba defal ko denk ya la dam ajon ci ak ñewam Touba manesu ko xalam am di defal ko ak beugum magal gi lola yile kérok la mustafa ya bal juromu goor ñu dal ko jël ci aw defin wu xel dajul dem nañ du jitu yengu ya serigne bajiru moy imam ñol soxna fatima duma mom la ñabal mu andi dam da marje xetcha Allah ya serigne bajiru moy imam ñol soxna fatima duma mom la ñabal mu andi dam da marje xetcha Allah ya andak muhammadul amin atandexi cey wowayon serigne makhtar silang ciwon cheikh arijang chande buntu ba mam cheikh ibrafal yatton ci sawu kër ga dal fala ñu jaar mané ko faal ya yag deg juñu buntu ba ma am cheikh ibra faal ya ton ca saw keur ga dal fala ñu jaar mané ko faal ya yag deg juñu watap serigne balla berir dul ci se jitu jip se fer dalay bab ak ñewon ci bir raw nañ ta talu lampe bilep se fer ye gul ti nun muridi ñoko naxasal muy fasne ay bagax la jël xana bagasi yalla ya bilep se fer ye gul ti nun muridi ñoko naxasal muy fasne ay bagax la jël xana bagasi yalla ya Cheikh Mustafa yone fandam ak cierno ak gede imam ni len ñepp seru dam mag ñepp ñal bu guddiye Cheikh Abdullah Diop taxaw Cheikh Mamouram jaxati ñew ñu andandok
1: Cheikh
0: Bandaw gaskar gu melni lahbiya Cheikh Mbacke Bousso Diop taxaw julle ko sappe selaw da feñal luñu fa jafi ndaw retuñ basanku sunna bam selmale la dal di bur wacc ci pakhma melni wer cheikh mat lamine gey dem ci bir cheikh mo dundum be sang yaari muhammadum ya jël jëmam je jox leen ko ñu jël jibal ko yalla mi dogal kérok la taggo choona ya Baram Touba kérok la taggok choona ya yari muhammadom ye jël jëmam je jox leen ko ñu jël jëbël ko yalla mi dogal kérok la taggok choona ya Baram Touba kérok la taggok choona ya Cheikh Modou Ndoumbe Waïssam mo mujjé genn pakhmanam mo mujjalal yaram dam jeewruñ la wor na dong cheikh modou ndoumbe waïssam momu jeegen pakhmanam momu jalal yaram dam jeewruñ la wor na dong serigne bi amna ak beugum def na ci xol yi jep gem dem na ba del ci ci dekkum desul ca aliko nga inna lillahi yaniyo

0: ya. Sharihatum ya warolun Islam ya. Hakikatum ya warolun Islam ya. Tarbiyaga waral barik adis ya. Tarbiyaga waral murib adis ya. Tasufum ya ta musaf murid ya. Hakikatum ya ta musaf murid ya. Masla sopu aduna ak dagam ya. Seitan ebane ak bakan bokam ya. Day sang jakka ja sagal fa mbolo sagal fa julni jurom mo yol masla manke waqtu maslati fadaru masul dimamun masla fa fadaru yanno fajar la masati fadaru kerong moktar jo moko nahmuaru non ma yari takusa la masati tabima ame ndofena julni matim karog lañi tuddi serign masamba andak serign dam santu sidi bamba ñaarel ba moy atma mi santu kodo ñu roti touba atma melni kado dada saxodina fil fil qur'an ci wéru koor ji iman moy wane ñi iman de suka jammo man masé suko gagandi ma
1: ku wedd la dal nari wa deymani sen gag ba jallon juk ñew sudani bambane mam cerno na len gagal man bamba bis penci balay li janti bambane mam cerno na len gagal man bamba bis penci balay li janti torog la mam cerno li janti nari tasare mahna ya talal day moje saati bamba ak mam ciar mané suko xibar fa ya madina masé fuko sabal du jundu fatte masla jaman ngir bamba mo koy atté bamba néwon bu ciarna dan liqam fadarul manan magato billah man bamba yi sumay liqam bay kabar ciarno madan mam minare imbe tabo ba sey bamba ngawan kona kiri ta cerno daw ko xamal mana kiri ak jaxaso du ko tere ibada kenn manuko def lo bi dama da denir lo gak ye xal nga ak dibam nga du tax mu fatte sen sawe tam nga
2: nappam nga ba melni daf la fatte tataw ko den ku ba cerno sot maslarat maslati du jaxle masé suko kalamé bormo baaxlé masé fuko jinu doram digiñ lo maslawato baamu dox bi jinu ñimé ba melni agar dafa ragal yalla ba melni bakar tawé xawé xat ba melni qatar dafa le wa dom ba melni amkar tabé ba melni marmar ta aya ba melni parampal waqir yawan fatahi darul muhti amana len da ewedun ko batte jirim ya ak miskin ya ni bayo nampal na len ci safaram larayo dagam yure ya tax musaf faqir ya nimbal la mo tax musaf faqir yermanda ja tax musaf saqir ya daranga ja tax musaf kabir ñamam yu neex ya tax musaf sibor mañu woto ma tax musaf sibor gore na jam ñu gore lo na gore ngorom gore ga wala nga num fakkar ya ikam yure ya wala nga taxal ya geju ikam ga du suto yal xam ya
1: do sas murid di wardu la di daya duñ diñu di moy borom inaaya tenu la telo ko jox mu sant soko joxu sulla jiseena pat soko joxe mun la alhamdulillah soko joxu duna abdullah do murid ye am murid telo ko jebal xamna moy amid du tuddu nit fu mu newul du bodde du jew lo ñu famu du gadde kumu denk lab dutukala jabada numu denc dutukala sarmada